0: Bishop Martin, 44, and you know, I'm a Kuhamaya. emrafin yesu fi maso media kon so fukuma so fukuma
1: dabi emu acha
0: ya manka
1: wa bi dia san douglas fonse
0: pa unsu yusha wa ta
1: for draw
0: aso pani
1: e wa cha ma
0: ni sidi ya ka for draw
1: maso maso
0: fukuma na do for
1: fukuma fi yesu yima
0: e be na ma mere
1: di for ni bi dia
0: cha mai
1: na pa
0: unsu ko ni
1: wo ni di for
0: ni fe na mi sa
1: bu cha no pani
0: mi sidi ya ka for draw
1: ni cha su fi di yesu
0: no for
1: e wa fi di yesu
0: ko fa bai
1: wadina
0: Sobrena su
1: de asoria ye for dynamic
0: jamai
1: joy chapel
0: in the best company
1: dynamic
0: for joy chapel
1: for the best
0: na before
1: asori na
0: dia kon
1: abisi osin
0: kon si
1: abisi so
0: kwada so
1: e ko fa bible
0: na me so
1: de asoria ye
0: dynamic
1: joy
0: chapel
1: in the best na
0: feel crope
1: dynamic and joy
0: chapel in the best na
1: ho in asori
0: for jamai
1: osin kon
0: abon tre
1: mura if you
0: hold sd
1: feel dik ay
0: na asori da no
1: kwada so
0: feel sd
1: hospital
0: ni ndu kwada su
1: SD
0: hospital ni
1: yi mo so
0: su we feel ho
1: inside
0: asoro o jamai
1: asoro
0: we divo ni
1: o jamai
0: feel ni kai
1: na asoro dano
0: ka ko ni so
1: chia sa fo
0: benji na mami
1: ni ndu kwada su
0: SD
1: hospital ni ya
0: asoro we
1: feel na sei
0: so fo kwada
1: wo no
0: ma ro so
1: na wo
0: de ni fo
1: di o jamai
0: ni ni ntia su
1: ye wo ho
0: ye beti o
1: bi ni ni ntia
0: ko ni so chia sa fo
1: benji na mami
0: beki
1: ka ko ni so mo
0: fia
1: enso achi
0: asoro peni
1: wa sa sa
0: ebe so fu kwabe
1: ebe na
0: asu
1: awu denyo me
0: die you asu
1: na no ne ni
0: ti fu
1: ni di oje bae
0: bi ni ni ti
1: za
0: so bu ra
1: unya se
0: ya su ni na
1: bi do na ya so
0: do na
1: en so ma
0: ti mo kwaba
1: you wa sha si
0: bi an bi mo ti mo
1: ye
0: ebe no
1: asu ti se ni
0: e jana
1: di you asu mo
0: o ba di ni
1: ti fu ni di
0: oje bae
1: na do mi
0: bi mi sa le
1: fu sa sa so ya ya wa
0: se ni
1: na so ti na
0: bi do na ya fu no
1: o di fu mo kwaba
2: Okay, bi ame nyiri komechi.
3: Eh, nyi ude mu nibe sa.
2: Bi asala no le
3: bi ude mu komechi.
2: Ai, kuko we fo ni nyiri be yachi. E nyiri da.
3: Mkrum pipe no.
2: Oho.
3: E se ba.
2: Ana na be se uru mkrum.
3: E se uru. Ya na. Fa me ni mu. E se ni afa mu maro.
2: Uko wa abi huru.
3: E ye juma.
2: Ah, uko wa abi huru.
3: Ude mu si su tsema da wa na banu.
2: Sa au no se.
3: Nana no di jabo nana mpe
2: yekuro mo nsuo no sa usa nsuo na ni ti samira
3: fiti fiti fiti fiti
2: e fa ni chiche bon
3: chiche bon
2: mm
3: mfu di budia
2: ani je me nim
3: nti zo esu e bako samda
2: menta wada wo
3: aha
2: menta wada
3: okay
2: jese bibi esi ni eko
3: ami bibi si amai betu won
2: ai na sema tena wada e kromo kromo kra no obie nim ne
3: den problem so with the pipe bone water by ya
2: asebna america no tie me se mentena hoda e hoda me firi ba mentena hoda
3: so
2: e di kromo okra no obie nim me
3: tuti asebna ba kwase me fazisu no
2: dawe
3: e bi e jere pipe
2: he he he america se bon chere o ni pe bia ni wi ase asebu odi me nsabu nkum
3: e be chere
2: o di a chere le je fi kwan da
3: e di zero fazu nkum
2: ma ka me kro na di a chere wo e du pa kan se ten
3: ti eje nvlo
2: ai ya ka za vu fro no o zo so wa ni da ba che
3: credit is your devil Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
3: yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, adie bi wo ready ti se kuku na ni nyina akata
3: na to ye pa sadie no
2: sa
3: ya sensu no
2: dai
3: o mu ho den den
2: me ko ho achede a me ni se
3: na se me fa ho
2: e da so ho ana se
3: isu no
2: ana se ana se bi a o mu se bi mu ana o mu sa ba me ni se
3: mu sa
2: e ye e ye tete ade e da so ho da da da
3: e isu en sa
2: en ti ni o tar ho
3: e tar ho
2: e ba wo hu ba bi en kro so se bi ti e me sa ha bi ti
3: kai hu le ko
2: ya ni obi ni baby firi ba sana tie
3: nsuni ntine
2: eyi fita awo se treke tu ebi
3: na sinne ko kakre ebi but in the tire get out
2: eda so ho
3: mutwa hu share ni
2: komo
3: mi nyana na leak
2: eda so ho nyina abe pem sa bere eda so
3: komo nyana na leak
2: wo ha em se no she leak
3: e kwa kakre na pipe fans ye kakre ni ntine ko ni kwa heda ntine sa ho
2: ah no so ho nti sana tie
3: mo so di ni e mu kwa ba
2: ajo se na na ku de na ko fa o
3: e se tu bi a ho de se fa
2: okay
3: se bi krum o ni ko de bi firi
2: o firi ho
3: na bi ba wa di o
2: sa
3: bi na chiro
2: o okay
3: na chiro de bi ba o krum o se da mi bi firi bi mo ho e bi krum ba
2: sa ho lo na ne
3: na bi ba ba wa di ni ho ba kwasem
2: ah ne e ke o ni de hu ba ba kwasem o me ntina ho da e je me hu na ho ba
3: me je me ho de bi sa e ni a chire bi
2: e na me mi fie so na okwa ho me papa fie okwa ho ma me fie okwa ho
3: se mu fie bi ni
2: o e fi kase
3: me ni mu fie
2: ai nti
3: na o fi bi ni to ndu o go to ndu o to go to ndu o si go to ndu ya
2: Eh,
3: papa ka sabes. Ah, na tin sa ban ti ara pasa.
2: A konko.
3: Na so unu. Eh, odifo. E do bi ya fami yesterday.
2: No kure.
3: E do ya brother.
2: No kure.
3: Ah, e da brother de nyamidu betu ye.
2: Mm.
3: En si ra. Pe ni se u bi bi.
2: Mm.
3: Si ni pi kwa da su dia.
2: Mm.
3: E di ba kwa ye bo. E yo ji ama.
2: Yeah.
3: E bi wo de
2: mi sa koko bo fo kro mo ni mi sa ba na mi firi.
3: Mm.
2: O mo ni mi sa ji ama. Papa na se minchiri ni
3: mfuna bichiri minchiri
2: na
3: ese de biadi e biye do kwa ajo yo yo yo akobe ntu bi dibi
2: ai o me yade she
3: ni baba kosem
2: me yade she pa se na se ni ehwe me o
3: mi po achi wo
2: na me yade she pa
3: anu mo so wa mo huwa nche ni
2: aha ande mo so wa nche
3: na kuje ngudi
2: ebi me yade she pa
3: ngudi kuje ni be fata o sasa onsame se beni ayego
2: nko didi o mehuna bani
3: ade kano to sasa to sasa sasa ne di ofo kidume di di o kro eh msavo na etivo ya na mira se mo mira so achi mo makwaba eh hebe nje si di ayi nje da na e be konse di pesi ekono na ya di ya se tro ni da ni do so nso je bi tu be bi ni di bia yesere ni fo ni di do jema ni ni wo fidi so kwanda so sd hospital no chi na wo ho ni e meti me si ni me ka me ka ni pray ni pray in france eh ni ni fri sa bia in fi sha bibri ba na te kwanda so si wo horo ba pe fi horo ti me ni na wa an wa ya so ri abun sa bri na wa ye se eh oni pa ni ni ajini kuro minka mesa kwa da sukuru mu sd horo so ubu bia iso dis udi wa so fwa bit na bia wa chariya na watra wa se dina achi chini bili kuru mua na oka humbi mpe ni ufu bia eni natina sa bia ho eni natina bisine na se abuwa kusi mpe niso watra kwa ntimpu mua na uhe ni mbi ni fune nchanyi anyimika na kukudruo esu bia wani kakra be se mfie duu mfie duu sia e kodie itma kase mfie sia be dua duu ni e chire die oni na midi fo ya tran sa bia e ye kwada so sd 25 years to 27 years en na tran wa chire ansa kwa ni yemi tuwa kutuwa bebe ye titi nitu bebe ya ufu bebe ya usi kwa da soa udi ya usi uko SD hospital nyechi na ufu udifu na oho nga fene oji ya maino nyechi kwa yi ya jita kuhusa ni diwa bono nosu yin kana mwasa mchila u idu bebe ya ya na nyika satinitine nisemi uwa 8 ya udu mikani nchile kwa da soa udi ya usi upe kwa da su SD hospital nyechi na upe fina yi mwasa nino uko hono pre biara ya branda biara wetu ujamidifu yi ya waru watu na abisi sabri inti wanye kutufufro ewe kwa daso mitu makase ibi abrimprobi ni nana ama ama brown yi nano ini ujamidifu watu yi kwa tata nama ya sulu wa kwa daso SD mime wa SD abaye school hono na udifu wa jamae susu ewe SD hospital no echi nye nye na mfufu yi nimi ya hudie na hansu mi nimi se ho ena wo menye uchi wo sa bodi fumi kwa wo uchi wo
2: ae
3: eda su wo
2: menye na ufri ho
3: bodi be kwa usa ufa eche menye na esu yomu ntelo
2: ho ae menye na ufri ho
3: ufri ho
2: sa sabri idia usa webi
3: webi
2: na sabri bra ya ko ho na die ne ho ni nina haya bonde
3: sende ho yi new site inti
2: sana TNT sabri idia e ho nina bibi ya ufri ho
3: wadi fwa mika sepi anapo ye wadi sa fayi fayi anapo ye
2: aswa fume chie lo tiefu se ubi ya dine fidi idia tuishi debi ya ye chiano na ewi asesebe mpene ika asemi so kusi mpye wia
3: jepi
2: mpye wia pena asemi ya dayi
3: esi
2: ewoho abuwe biye feno briku mpene isi sa abuwe uinsuwa nacho anwoti sa abuwe briku tiyema nacho pe ni bibi befie asemi betene wapawu na yasume tinti nina anu ufriforma nsana wakosoro na yasofu ubi sa abri uintimi na upe bibi etie upe bibi afa na debi ya mbe fidi weesu wa mekani premi nkani premi fasame die jadu meno odimu ula baby na ama ye divu ya mwe mwe mtia habamba na meye chuma na debi ya mekani sabri ise ubi ya wananti ya bre osuwe mkuba ubi ya ubi ubi suwa piu ubi si makwaha mabaha maya kwa nchile biya ubi ya miye ubi ya ano anye ya mame inti ya mami ntimi mkuba ubi ya ubi sani pana mbe fidi wusu amekache ne se omra menim na menche ne sanya danta ne danta mbenika se danta ne die posia noa na ye ka pwani ye ka pobuafo enye pokeke na anopo obi di yare nam obi akoda obi am ya ka akere ne se die ye no ne sabe efifie na die ye no obi na ye saden de atolo so na obi mpo de na kwa kuja so wadi na jaw suo so wadi na ja duado wadi na ja botan so wadi na ja tyen anopai omra manim wo kwada so na ji aman die sabe ya keka efuna na se ya beka ma na dampan die a asa fiu suo no aso fa safia de no ananam na die wo tie mi anopai wuni sama ba fie mpenizo si fie die ani fie obi abre obi abre sabre wo bi da hwa sabre wo tini suo a yadie bia kanu sabre wo hunu ba bia mfa ne tiri emfa na mpani se ama meni wanse no na se yadie na ye konso na se wo ntimi nko bia na yadie obi a ne de ye ntɔ yadie opo ba bia ka kire ne se yadie na da no so no ye ntɔ de obi ne kɔtɔ ye ne beto no so obi a ne de ye duo yadie opo ba bi me ka kire ne se ye duo ene ye de aka no ama duo na aka no wo se mbese mbɛ dane ye kire na ne wo nipa wo ye saa de na se e da se nipa ne so bi hwɛ no ena brother yi wonu nipa na me frɛ no so fo obi ɔso da ya na obi na da sadi we ha nipa bebrebe sadi we ha nipa bebrebe
3: da na
2: wo ti wo kata na nya 5 minutes na bi na ba beta obi wo aye ne sa ma ne sabre sabe ne ba ma kwa na ye dai so fo safo afu ontimi kwa ne wo ba kwa ehia obi wo ame de nso aye ne sa ma ne ba ma nso aye dai ewu Obo be bi so wa ye no sama sabe ni wunsuo nyina ye dai asei anopai omra men kasa mena mum chama dia onye obo so asabe wo ye titire bi wo ye hini bi odi dam bi anim wo se me pe bambo ye ka so obi abeni a do fo safo nya bene nya taade ye obri ni cha ye de be shewu mu obri ni bansire mu obri eye tumi ekutawo etu obri ye kasa Disi ase obi abene a obi na no pa okutetumi ehuru se nipa we wa yeden okutetumi ifi se sebe ebeni se be jinifu akra no wonu na no aye bi ne so yeden
3: onyansafo
2: onya mie na no de onyansafo we be jinifu na so mie na no ehuru se wa yeden oye benyansafo na se obi na no wa no bi ehuru se akwa ejira wo nto kwa
3: ifi ni mu bare
2: ni
3: ifi ni mu banye
2: sanate ye nti alo pe obi abre obi wa so sa fu obi bunu kwase bi obunu kwase mpre mu ama sa ni pa no kra no wo ni wo sebe nkonko ya no ho bone wo nyai ba bi a wo kra no pei omra gi aman mani obi a obi gi na de afri ni sema na so obi obi agi na de na wo sa ka sa ka che me sebe obi a pe bi a fa me ye dai fa me ko ni pana ne ye benada
3: ta reko sem
2: ontu amri kamera na sabe obi kikwa no mu o wusa sini mu a wade ne nsa ngam koba sa de wo pe
3: so guru mu
2: awo guru wo mu nsofu de na ni abre no amepa mu wo kwada so na kwada so no wo SD hospital no mu wade chi SD hospital no mu wade chi etu wona wo mu free obo ase na eba ne mi di ka kire o mu kwan etu obi free obo ase na eba onfa ka ebe kumase obi ofri boase kwa so bia no froka ebe kumase
3: so woni fri mansu area wona ifri asante be kwai area wona efa boase kwa dun kwa kwa yamfuri ani ni kwa wo ho just a main road na ebe peace and taxi run about
2: sanity
3: na omu na be piem ewo hifa
2: omu me piem oji
3: konfanochi
2: konfanochi woni fri wo boase kwa so ninara omra me piem oji nti yo do ji a won se ji eye station
3: okay
2: nti ho no obi oba bi gina ho bia no obi sase wo pe car e ba agua kwa
3: okay
2: ye mfa kwa da so car wo ye fu agua kwa car nti fu car e ba agua kwa wo de ka che driver na se driver me sere me nko agua kwa me ni agua kwa me sere me si wo kwa da so SD hospital junction be bi a traffic light ne wono edu du kwada so SD hospital junction be bi a traffic light ne wona eye sime car ne be siu so for now ofri kan kwa so na e ba no pe ne obi ofri akra road
3: okay
2: e na e ba no ye so mfa car e be kumase
3: ti ye mfa ne se obi fi drobo so
2: sanate ye
3: e bi pim ofi jasi fi jasi fu ni na e bi pim e be si main road yi nkra kwen ni
2: sanate
3: ye sa e ju so fi wona enem wa so e ju so straight ko mu e ko koko ko pim nkra yi wona e manya ko e bu mfa e si wa terminasi ye sa sa fu ni na ra nda na ebi pie kwame nkuma shopping main road
2: sanitie
3: text station
2: yes you pie was text station
3: ndi fa se amoma so domi abra yes ha kete nkomu odium
2: omu nyina
3: pie na be pie mo text station
2: you do text station wa yes you mfa ka ebe
3: ebuakwa
2: yes you be si kwada so SD hospital junction
3: okay
2: be a traffic light one kwa ni nyina ye be si na yanko wona omu su free esere so kwa no so na eba ye ni aye fi sere so kwa no so no
3: ato nsu esere so
2: ah ye ni ofi sa kwa no
3: so yase
2: e kwa akoka
3: su e kontansi su ho ne sa
2: sanity
3: wa kesi ye kika ho eh wo na na mp na na ni fo ni aka ho
2: ya su ye mp mo high school junction
3: ato nsu high school junction
2: ah high school junction
3: okay
2: ye do high school junction ho ye station the high school junction wo ka jina wa ye paya ye paya bua kwa
3: tano so ato nsu high school junction
2: sanity
3: ye the station wo ho
2: sanity
3: ah with my neck I flew ho aba ebua
2: eno so so ba ebua kwa
3: ne wo ebua kwa
2: dabi ntia no so ya free bia ye so ye be si kwada so SD hospital junction
3: okay
2: ba bia traffic light ni wono na ye hwe wona o ni so free adwira kwan so tafu kwan so na
3: efu adwira yi mampo
2: ai mampo kwan so na ma
3: adwira e ko pie ma sante mampo
2: sanity
3: sa fori ni aba e tafu
2: o ni nyina
3: na ma ba bi pie ni o so abe
2: ra ba ye si so am run about no so
3: okay
2: yanu su aye free free so kwa so na ye ba na ye free techiman kwa so na ye ba no ye nyina aye su ye ba be si wo so amiron about
3: ifri kunuma franchu ko pie mu nkenke so
2: sa
3: akuma dan
2: ai
3: e ko pie e techiman
2: ai
3: yes sa
2: du obi a wo ba no pe obi a wo ba no pe ni
3: ntampofo
2: ye nyina aye si so amiron about no so police station na wo so amiron about no police station wo na chi ye nyina ho mosi ye paye bu akwa tano so esu ye bua ye wara be jina ho no wonfro ka ne bi wo fru bi a wonu so mesi kwa da so SDA Hospital Junction ne so
3: ne chese ya tafo di wanu si ni dia wana firi utafo kwantin poin so wana firi ofensu kwantin poin so no unu na ebe shiye mwa suwa me rana bau
2: sanatiye
3: yevo wana firi kenya si ebrim antwa
2: wana sa sa kwa yana so kura adie
3: mwusu
2: airport rana bau tuwa wende nya ka ebe buwa kwa
3: mwusu wende nya ebe pisi ebe po airport rana
2: ka ebe buwa kwa yebe nyebi
3: enye kwa he barekase kwa yesu
2: barekase kwa yano so yemi yefri saa kwa yano shube nina ano yeme siwa abrepo janshin
3: barifufu adankwa mika safo
2: yeme siwa abrepo janshin
3: ok
2: ti abrepo janshin weni ye jina kwa wansu yebe nya ka ebe buwa kwa yefri biya yankanchia driver se driver yeme si kwa adaso SD Hospital Junction obi ya wabe biya wensi kwa adaso SD

0: nyem ama ma sa se fight no ata hwe bia me di na oba na sa ka hu ne me na wo
1: ti won nyem a enne ma o yare e no de yare na kai wanu
0: ehe yare no kra me se me to container no di sika ne man so fanya me container ma me 3000 enna wo se
1: wonu
0: matri
1: no na se sa scan wo de no ahwe yade na sa yare no so na mo nyem
0: david
1: na wo nyem
0: me nyem
1: okay nti sa asem ni nti won na nkoda ne nche
2: na makwa ni do
0: se mi si Canada twa mi yare dia ti na me da won chena me nyemu a uti mi hweme
1: okay nti u twa ni nche na di se
0: na
1: sa
0: na
1: wo
0: ya na na ni nche me ya se mi na ni nche no ada di be akra na ni be wa man ti
1: wo bu mi bru bia wo bu mi bru bia
0: ne ni pe mo no kwa ni ni
1: e no no sa bro na de na de ba
0: e na I want I'm not me ta se na nche no no me press wa
1: ti da ma me voice note na me de ma wo na me hade
0: e ti da na on kwa na gba de mo de ke ma koda an kwa na nche wo de mo de to ma de ke gba de ti na me pisti me ba no atum kwa na pu atu balanda pu atu hope na ka ni me no ho ano se me no ba da ana se me se me nya go boe bia se one me da le ba mo ban me tia so nyi se e tu so me nyum so na ti me me dia se me tu me nya ni ti na ba na won me on fa me
1: na so ma ke ma se e me
0: bi e
3: tu se ti di dia
1: okay nti
0: e tu me no ni na no me petri petri
3: petri me ya sa ya kre ya papa
0: wo me swa wa me bia ni kwa de na
3: ya me ni ko mo tu ko ma

0: ase dia ontu management na bi nti wo bo mama ne na mchemse me wabusu nti ma ba bo mabusu afo amane sese ni sei na yesi ntia be ma ne se ontu management na bi nti me ba bo busu afo amane ene ye friend se wo mra ti ye friend wo nso wo bai ti wo bai ye betra se ye ka se wo se do gina na o se o beja me o ne ne wo fa ba ko ne bai ontu management na bi nti ne wo fa no so ne wo ko ne nyimpa wo nyini ti ne wo fa ne ka se wo ye pan ni ontu me megu awale nti ye sese ye sese ye ntem nti wo ma ye ka se mu ma o mu sese sese ye ntem em ye sa akotena nti me ye kwotena na me hwe se de ne si ko na de wo ye na na no wo ye
1: de na no wo ye
0: em pra na mko ka ye na wo no ba ni nyaye ti na ye se na me so me nyaye nti na e ban so aba ye ntem nti akwara ni school hwe mu no me ko train di em wo ko school du so ko school nti blurry afia se mo kan se ma akwara ni international school o se international school
1: na ho de ko te panti na ma wo di opanyini ba ha
0: akwara ni hwe mu nti na ma me le ne ba
1: ni na wo se
0: ba ko pe
1: ba ko
0: ba cho
1: o ma ye se
0: ifa cho ma ye 3
1: o ma ye 3
0: ifa cho
1: ni di ewo mi ye ba ko pe
0: ifa cho ma
1: okay
0: o se me de akwara ni international en o se wonu na ho de nti mi international me fa ni kwa ban school ti o kan mi so ma fa na kwa ban school no
1: adentia
0: international na okoye saa ta mi ko training din no na international no we sta baby e wo ho no na se ono ne ne office ne me ba no na me ba ne nim fi lu ono nti baby ana mi sta ba ne ko no na me ko train me ba ne din
1: me bo ye ma ye ntia de wo ya se ye ka international ne aban a kire mi difference no ye den a
0: Mam pa che de bi nu eye da.
1: Da bi de nti na wo susu se wo ba no pese o international school. But who was fa ne kwa ban na wan pene so de na wo aban ho. E na den na wo international school.
0: E na me se certain na minister ba bi wo ho no mo na. Na me me ba ne nfi endu minister ba no ti. E na me se me de ne kwa ne se nke se bi bi o be hwe ni bi ama me. Ti ne ma me ko train din wo ho no.
1: Ada wo ba no no anya sai na den ko school.
0: Mi pa chomu nu 3 years.
1: No nu 3 years. Ena crash kwa ya ji wonum 6 months. Obi wa woni nua bia wo school nso de ne ba ko school. Enti se wa ma me bibi e ye nyina so de bia e be so aba bi. Ama me nya me hu ntia se se o. De ntia international school no mepe. E chen aban no e ye we. Ya wo bia wo tie bia betia se.
0: Mi fa cho mi ni na so bi asa mi se na me ba nani mfi e no anti na ma me de ne call ho no mo
1: okay odi ne call we di say
0: mi fa cho ni nyanu bi no ko
1: ene nyina
0: mi fa cho
1: se se we nyam fie zan
0: fa cho 11 years
1: 11 years still an nani mfi e
0: mi fa cho se le nani afi
1: nani afi den ti na wo di open nyini ba ha
0: mi fa cho won sha kwala no ti na me ne ba
1: okay papa I want to say mama so afidie no na yenti ma ba kufo nti nipa benso e hu nkyire so na mo mpa kata so me no ko production o makata so bi go fabre no fa ngunu ko na yenko eja
2: amen
1: obai ko ma wo bo nyina me gidi se na no na no na na odri ye wo fun no so sa
2: ense kasa mo mu di kan e chi ame no na nye kasa
1: ba chonye me na me ni ha ba me kire se me tie bi ehe ba anye bi ano eye wo a na adri ye sa no ba anya di sana mi
2: ndio no so so chaase on so anyade
1: on so anyade okay yen fa no ko gu baby obai
2: me be no mani abre kakra
1: sa
2: en se chief for mi wadofo aye o mti ase
1: a dey dey nti no ni abre
2: so ka che u free ni pa no na di kan e dey asem a e she bufu e chaase a
1: asem ben ya
2: se wo tutu aye ampia
1: ti
2: asante ka sa aye ampia no
1: a chire ma aye ampia no ase na
2: me aye ampia e che che ni di ba
1: sa ho I say, dear, na dear, no person, or chess, a dear, na unreal, but by us no kaye, someone will obey, a tibia no more digital, my young piano bed.
2: Eh, and is a friend, dear friend, a feature. Nanka, what you ought to man.
1: Okay.
2: Na, me,
1: choose me, chill, one waka. Yeah, Yanfro, or Manfro.
2: Nice one friend, my dim by a sea, Meshasia, Meshas.
1: What a wedding, wedding, eh, Emma Dibby. What I say. Ne men stretching me yanko no papa so twene mu ma twu mu ma ate yanko e obaya bonko mu bi wose de edi kan wo shea wo de e person to na nim e ma wo jitu mu e ba abem na dan wo ka sem bia enen wo jase ni gum fi se mi tie bi wo se wo shea be me no wo yere en wo se ope
0: ah mi fa cha no wo yere
1: sa Nana wan kan wan kan.
0: So se me return to it yani.
1: Na bi won to fa say no she keep on because o ko for ba no wetin
0: me
1: kan no.
0: Tofa ni ti na me pa jara.
1: Nti di nti da no. E ka say sister bi say o say dey nti na no wo yire. Na chinchini a oji tun so no beta. Aja yanko oni we ka nti chire mi mo.
0: Sa no o ha me sa nti na.
1: No tata.
0: Me pa chwan.
1: Eh aja. Wodi atata na si o bayi so. Wo yire. Now say jaw you didn't want to tata. Udin is eh?
0: If I chose Dora.
1: Dora? Dora I'm simi do. Hey, Dora, I'm simi move. Dora, what I'm move. Sa. I didn't see. Boy in common.
3: You made a wasi. We chat your phone now. Echia among wasi. Mo fa kujua ya. Omu tie me nyina. Anisha mami.
1: Okay.
3: Anisha di all kan nyina ya no kre.
1: Bibia ya no kre.
3: Oh. So what we say, asem, and what they asem, what kasem.
1: Okay.
3: And the main concern is, and you know, correct. And some of my member can.
1: No, no,
3: sir.
1: Yonko.
3: And the Michiano. I do a pass on to an enemy. And you know, correct. A tatama, a babem.
1: And now wait, Rampa.
3: And no kasem,
1: sir. Now the dinner, Nancy.
3: And you say, bear my dear. You do baby a crazy turn on me. I'm sure you do baby a. I'm sure so am I. So,
1: I look at the time again, it won't
3: pay. On say, bear my dear, it could do baby say, or you didn't know Pia, it do baby animals as well. So,
1: yes, I'm
3: it was a
1: unifree
3: and diverted. Diversity, a cock of
1: diverted the fast. I would
3: okay.
1: Fantastic. Young
3: Quenty a bumping. Mehwenyi sɛ na ma ɔwo fa no ba.
1: Mhm.
3: Ti. Anyam ne nete ɔde me nya kakra bi ade ma no a ne so ne. Mhm. So. Ti ekodu mpempen so bi ma. Ne kɔ fa ɔ ba foforo.
1: Wani. E wa.
0: Sorry.
3: Ne kɔ fa ɔ ba foforo.
1: Na sɛ sɛ ti wo wo ka sɛ ba kunu ɔmɛ wo ni ti wo yi ji ane tu free na ba fa sister. Eya dey na wo san ja wo no so san ko fo ba fofo.
3: Mami.
1: Eh wo so ana.
3: Enye mi su.
1: Okay.
3: Na de tien sɛ me mi shi ano no. Ma amfa na ho asɛ ma anko abonten. Anko gu ni na ni ma asɛ wo abonten. Enti ma me fa ho no anto. Me yankwa asɛm no so.
1: E ma wo sɛ asɛm na asɛm bi safo bia sɛ bi pono.
3: Tie.
1: Mhm.
3: Tie me.
1: Mi tie wo.
3: Mi sɛ wo.
1: Mi tie pa. Kami nya nkyere mu no ho aka ne beji e bia na oba yimfum so bi nti na bia ma
3: ano ano me mpese ma gu na nimu ase
1: sa
3: so
1: na se wono wono ba o
3: tie woni maba odi maba but samu pati dia na so odi maba dia maami nu sa ne se me fa no no me nyina e wo krase ofi na krase ba me krase be pride
1: maami obi so asem o kan wa yia no wona de ne bai obi sa wasem
0: if I chow there bi
1: mhm ti tuma no baako baako o kan no ya no
3: mumu san so sabre no mitikoko ma ofa kente se na de oba be bo ameda
1: mame question number 2
0: me pa chow de ntia na me kwa bo anu
1: so
0: me
1: ma de bi ya no ansa
0: de me pa chow there bi na me wa tam ka
1: me se
0: me pa chow there bi ma na me wa tam ka
1: chire mu chire no e hwe nani
0: de ntia na me kwa bo anu
1: se hwe nani na ne ni ase
0: wo no ni mbo no o ma me kwai wo suro ni ire ni nti wo ma wo ma wo fo ho se be ye adwuma enu ntina na me so me kwa bo anu
1: eja wa ya no
3: sa na obeka no
0: ampa no suro ni ire wo ti popo na ka so be bo ana wo ti meti me fa apa fo ye di no bo ase no wo bo be sa na ko de ntina no ma me ma
1: wo ta ma ne pa mu da
0: ma kwa no mo bet wo ti popo kra na ka so be kwa wo no ma kwa ma e ma wo ma ntina na me so me kwa bo anu wo be se obi be hu na obe bo ni grama ne nti wo suro nti wo ma be fo mu se be di na chi be ye adwuma enu ntina na me so me kwa bo anu ni to o ka chance me mebo na meet me ya no se me nko ze tika na ya dia na ani bi kwa me ba be di bi te me ka meet me ya no se ma me nyede me nko
3: me ko kra kra obi sa hofo a ni ma ni no bada ana ma fa
1: o friend no pe se wo mebo
0: me ba cho da bi wan ka bi da me ne tina ifi me wan ti ko kwa ka se ya ana do la ne be fa me ti ko ko nti be di ma chi sisa be bo ame wan ka bi an kire me da
1: na wan so na onim se yo ba se ye de so
0: me ba cho ka me ye wo ka di an ka me ye e na se wo suro ni yire ni nti ma ni
1: ti ya na wo so wo suro ni yire
0: se wo bi be hu se me wo efo mo no ma ye bi o be kwa ko bo ni yire
1: na me na wo dwene sa o ka kire wo sa ukoye no si hey dola udini ni se
0: ma dola enti wo ye adwuma na se wo ka se me meboa wa me timi ya no se me ma
1: ma sem biza no me se oba bi eni na sa ye de so ye be ma sa so boafo simple wan ka wa wo de upe ko se ye
0: ma ma me pa anko ma me pa cho so me a me bi a me ka se na uti ko ko me meboa wa oba ka se wo betimi aya na oba fa be de fo am wo ma se senti me ma
1: aja wa chire ma chire wo so nu ma na ma
3: ya asem wa
0: fe ni
3: bi ga asema wo kan
1: na mo me no wanti me hwa mo ho ani me ja adantia
3: ba to no wancha no timi ni ni
1: o da bi da bi da bi ya hwe da ni
0: wa wa tia ni ni ni nyako ma en so enam sa kwala ni ge ntini wo ba ye fi on kasa
1: me
0: ho
1: me se wo ba to no wo chia no
0: me pa cho de me chia se no mu na no no kwa na net wo ma pa cho ntini me chia se cho good morning ntini wo no wa anye so sister no ni wo ma me na wo ma
1: se wo chia ye se wo kwa ni nche se o ba
0: ma me pa cho e free net ntini me fu kwa wo ni me numbers wo mfre me mi nua ba kwa me chi ma mi no no fre fu a wo be fre bia wo na wo fre ko si ni so me number no wo mfre
1: Chiana,
0: I mean, I'm going to say you meet me. Chiana, as me about time, they meet him near Yak, Aqualani,
1: me say, Chiana, now
0: you better hold on to one of Miss Chess and Pound, your good one, one just
3: don't ask him. I'm quite
0: well, I'm not
1: saying, Chiano. Chiana,
0: I'm not sure that I may chair one.
1: I love you, Miss Chiano.
0: Ni anko very have a good afternoon.
1: Good afternoon was akwa basu bi.
0: Me
1: ta was me chiana brofum. Chiana brofum na me so
0: be. One just so. So now as me kan as me akwa
1: bo. Na na so won be brofum je.
3: E free dada ni me ka chese.
0: Obwa, e so sat me was me pebo from na ma ha na no de chia me. Me ka o ka o chia me afre na o ka bo no. Good afternoon na me je so. Ye ne na be ma me sam la. O si me pe na no o pe me de, no won chia ma ha ne ma.
1: No chia sey.
0: Ano pa beti ame ya good morning.
1: Ya good morning. So, ya good afternoon.
0: Me pa chan.
1: Good evening. Ah. Asa ma good night.
0: Me pa chan. And the sara no che.
1: Ye do so ma.
0: Ah, me chia ne sara dia. Wo kan chan se wo ye eh wo nya broni no abechi ma bechia ne broni ntia wo ye twini ntimi ntia.
4: Ale why you do like
1: so show that? Morning dia me so. Wo le jene so ne enko bo na me hu ntome.
3: Afternoon.
1: Ah, anya ne chia check is ba kuni wo. Ye ye fofro. Okay. Enti u ka besi se wa ma me boa wo e wa from juma mu dai me na ma ko fo ba e woni wadru
3: eh
1: to aso
3: enti obato mu ni oba na oho no mu anye se na kuma o dia sori wo kra ho no nya se ngeto a
4: eh
3: na mi ho ni su ba sa se na kuma wo sori sa mi so so mi obi a me mpa asem hie undi asem katakata basa na se me hu edwa me nti me ye di ana oba na me de ne ba kura nso me ni nyina ifra kyena ana mka kyen sem sire no me mpidede nti ma onso so na me na kwa sem oti ma sem wa onso so
1: cho ba ide na na wo ye wo kura na okura ho na wo ye de
3: eh me bufu ni se
0: bu ko ko ni ana me ye ni nyina aka de me ye
1: no wo ye de eja
3: me bufu ni se mu fo de oba de se oba to se oni oba ma oni oba che demo se
1: o na e wi anana
3: je e
0: nyumre
3: e na oba no so me ma fa na nsie
0: o de ni se me busa no se nya ne che ma me pa cha
3: o
0: e ni kro mu ni o mu tutu enu nsi o se nua e yi na di ye ni ori bi o le nua se e bia bia o mu ni bia o mu tutu bi kokoton e ti ni hu ya na me o ni di akon ya basa me busa no wo ka che me se e ni kro mu ni o mu bepe e duro nti won ti mi ka so omo na abo nti wo nya baabi wo mu nya baabi na nti e dan ba akwisi won ti o ma won ne ma ye dey abedem omo do so ne ma be se serve ni omo
1: o ba akro no
0: me pa cha o ba kwala be de eni na ye ne ma dia ma pa cho minim kwala be se se na serve ni omo di na chi na omo di sister na
1: chi o ma be kura ho
0: o ma be kura
1: ho o ma di sen ho
0: o mu ba bi a week bo so a 6 days o mu tutu mi anese o ma hwe no mo nya load o mo pa na che se wo mo ko be me ka ho bi ni wo so esu bi ni o nu o mu di wo chi
1: wo su mi ani bi
0: me pa chan o mo se bi to mo so bi ni o di wo mo chi ni o ma bi twa mo mu twa mo ye ye kura na e be sin ba
1: ti o mu ko a wu ho mo
0: o ma dai ano pa o mo bo ano pa o ba wo ni o mo na e ba mi se e blare afi si wo se me danya ne she no bet me ko to so wo ni ne dakete so e wo dem
1: e wo kura ho
0: me pa chan ma na akwa ka se mbu fi mbu sa o se nye no kure enti bi ko na osigun ni e na wo opu ma bla ni sister ni pie ko share dan fufu na ni ma ni guda ba ko na so ni ni dada ba
3: ko ba se kasa
1: da bi wo de
0: ga na nya nokra mi nchire
3: ah mi ma kasa nya nokra
1: debiti waje de working eh sanete na no oba ni betwam akura oba no na wo no wo so
3: eh
1: adinti ya
3: sisi chonga ma ma chonga ma ya mi di e mi e
1: mo e ko ma na wasi denti
3: ma ni ntimi ma ho no mu sisi ntimi na ba wo ye no mo
1: mo ye sei wa
3: da me do yisi de
1: Eti me pa cha wo sabre no wan susu se o bai mafa no na me wo yere nsemda me ka kire no am nyenye nyamba na me sa de oba fufu twa nanim ko ba ko bai wa how kra just because wo me bo amwa no fu nti.
4: Do you have any idea what you just did?
1: Okay, so say yam na wo se wo ba no a wo ne no wo ye no akoda ne hwe mu hwe no de ntia
3: ma me no kwa sem ye oni pa ho ndin sika fa mu enye dana ho de ye de ewo eti sacha mana mini ni nya ende mi nya kakra koma no no eye ne fe meti ebra eba acha mini ne eja ye no sika bia mbe ko bia no na ensoneni eti me so so ade a me mpese me de be ye me ho se me wo be sere made ne bi ni ho no me ka cho se e bia hwani mu na e bi beba na ama me ya trufu eti ofrem se memfa memna kware nsika nam ka se bi ni hɔ no mu a na na koma sɔre di ka se wo ka chem se ale wu de wu ni di nam se wo
0: mi
3: kwa na dia chi oni di enye den a emra ni mrɛ no wo be nyi nsu anu ayɛ dɛ anu ada di
1: sabe na se na na wo de wo kan de
0: me pa che wo me na wo kan
1: I said, no, who bear me? Or don't you tell one can
0: say, no one can say, oh, friends, now can say, what's who is going to win it? Also, can I say, eh, they dream you now can't cast a devil on them.
1: Into your own
0: can't catch them say, I'm born a warrior. And they won't come. Oh, friend, I'm behind. So, when you did your harness, only I won't need the born warrior.
3: Eh,
4: you just made a
3: question.
0: You can't come and jump,
3: Timmy. And you will befriend me. Aka se ma che na me bi ma no a se abo na me wie
1: wo a wo so ka ne se na me me
0: wo so wo ni bi ni nti akwara no nti wo ni di ana nti wo so re
1: se ya na wo so ka no
0: se ana me so me ka no me ka se nti wo so re nti wo ni di na so wo ni bi o ba ka che me se wa ni pa be na so le a wo ni di abo na wo wie abo na wo be wie Dan ya kasem de chere e kasa kasa sa chere ai
1: obanyini wa kuma da so oni mu
0: oh ma mpa chere
1: enye no kreda
0: me
1: ba panyini ti ha me ya mi disa enye no kreda e da no ba aye no ni ni ya ni ne ni ni se omo omo hwe nyina be hu se difference wo mu
0: ah se da na mba aye ne me kasa o na ma se na kasa no e wo
1: ma wo
0: wo se me da bi wo se me kasa kese nti Anything I said, Mammy Cassa,
1: that's a nice old Cassa. I'm the
5: penalty.
1: I'm making it, but there are 1 million and 1 means for the Cassa. 18 ministers of Penny Wakuma, that's who any movie,
0: sure, Debbie.
1: Oh, yes, sure,
0: if I show
1: Debbie. I dare you have it,
3: Mammy.
1: Obey. Who's who won once a day? Never see a heat tea. What's it mean? Say, hey, Mamba, oh, Mamba, and that's what's the son. Who's obey with us, don't
4: Jesus!
1: Se day in Tina, obey say, Nanny Bano, Opoviama National, no Dinuko International, Emrahon Namiadi.
3: And he say, Ordinaco International School, Nam Cassia Mammy, International School dear, Mahon Dinia Day, Intimore.
1: And one wants to be ancient. Difference a war, a buying school, an international school,
3: a buying school, an international school. Difference a woman say. No canteen yet, eh? Training, any.
1: A bind, dear,
3: my.
1: Can't you canteen?
3: Eh?
1: Eh?
3: eh na se unya sware no ai akwara na ko na de ni twa kuma ni manu a so hu eh school fees
1: be di ni
3: go die
1: o mun tu fees
3: abi aba school die se ntwa fees
1: oh okay ana yin tu akan
3: tu fees apart from PTA dusu a e bi akwara ko tua no e ho no so hu nti aba school die
1: enti ususu se eno na
3: e be bua me
1: e ye fo ma o
3: sa ena me ma mpanyimfo no a me ma me no ewie ss 2013 2014
1: okay
3: so
1: omko aban
3: eh aban no omko di wie
1: o ye nkasa aban school nye na me pese me nyanti ase bi na tiefo nso te wo mu ase bi se ni papi na wa dwen se aban school di enye ese wo do ba wi ba international but se say ni se anti na aban no kwa favor aban schools to time private schools se se abai ni no onya 17 18 yere ni beti opoku ware ba wo private school no wo kuta grade 10 kra wo nya was nko enti abai na maya se se se sa suku na wo enya fu eza ko da bia enya suku ni mdie enti se eye ne sa hu na wo ka bia meti ase ba na bia bibi fufu bi wo a e bia na oba enya hu adwene dia ye nko eno so
3: enti eno na me me kire se sa ho me dia ma ho de en de entimi wo ho entimi sero mane nko abai onzo se abai de o mane nko so ho o mane nko enti international school no ana abai mane nko na mka che wo se ani ma me yi ade ma me ase ma me ka che wo nyina ne se school fees de e meda me bida
5: arrogant take you anywhere
3: kakra me nya de abro onu de je ne fato bibi ma akwara nye enye de eni nemu emi me ka se ya bi school na me twa kwara no
1: oji tu mu sa asem no
3: me ka e ho no onye ntum met na ya bi school no ka se me school fees mra ano dia me mfa nko
0: on twa bi
3: na ano dia mama na ya we dada nti no dia me mfa nko
0: school fees
3: nti
1: ti o mami se be ma ka se ma ho din ni eti na mbibi sa unyina so nti e ma opese oba ne ko private school wo se na opo obi na ahwe ne so ama wo fi se na onyini but se sei wo nyini ya ti afidi kase ya so nti mi nkon da mi aban school se aban school nye nti obi afa ne
0: me ka sa nyu
1: e nti o se die na ho di betimi no no se o hwe no kakra kra ma ne ko du ba class 6 a nti aban school kg ni kg 1 ni kg 2 ni class 1 class 2 class 3 wanya mfie no bensia enso sabe ni mwamia adai na wanyi na ama abai
5: ya wapransi
1: ya wana mipe nchile munu eno ayete haya ena beme be free dama ngoba ye ubesuye nini na anese neba ako private school ako dani jinafonso se private school okwa yenu omamina ne fiaka omapa hene da inti mi penchire munti ya akodani mumi ya yenu wenyinu amfanu wanko fise beme isi na huo dini edie na huo dibeti minu hudiko wajikuwa ebisa u ya shema odiene nsu ebisa se ya mausi kanu bia 300 sida abusumi ubeti mi ebio siyo minti mi menye 200 yenshi yenye yere nubibiri inti maminya mewonti ya siye wadi inti ya umpa aba nsukunu
0: Epa cha mi kaza mi pa ban school.
1: Ti se se no, se ye ka na ko ba se se ye yi akoda no. E de ne ko aban school a, o beti ase. Me do fo beti ase.
0: Tu bi se no kra won twa na o de third year ni din kra o de pa cha mu san se o mani bi, o mani bi. Ka me de ne ba ha no, ka me fa ne ma ha.
1: Okay, nti woni ne
0: ye ji aban school. Wa hon din to me international school me bisa school fees me me bisa school fees me bisa canteen
1: okay
0: nka de odi tabiane adi kra no a wo de ko no kra wo de ma na me ma ha
1: nka no ko fa ma ni free mu ana ni nka di sika
0: ha di sika ho asem so odi di sika ne ma na sevia na wo twia me ma ni sei bo so me ne bia me ho beso me ma ni sei ya me meje school fees free ho wo so mu a hon din to me
1: okay
0: nti hon twia school fees me meje canteen free ho no mo edi di sika ne so kra abo no
1: okay papa wadaruma dia wo de justify ban school so mu ntue fees ne abie no enu nse mu ani ji wono de fa bi ye ba de fa bi so nye fi se e wo sai de se oba no hwe no bo so me
0: ana na wo tuma ko na se
3: ma me ano de e ni twa bo e na o ka se ɔno kra na nkɔ no mu twa bɔ de ama me na ma me ka sɛ maame meserɛ wo waa ne twa sesesei waa ne twa sesesei adwuma yɛ nyina kɔyɛyɛ no
1: agya sɛn na na bosome wohwɛ a wode ma no yɛntwa aboɔ baadodoɔ ne kaaka mu a sɛn na na wode ma no
3: ɛno deɛ ne nyina faako ɛna kakɛseɛ nso deɛ meka sɛ kɔ a na ɛɛtorɔ
1: nti sɛn ne sɛn na na ɛkɔ
3: ɛdoɔ no ma 100 series
1: bosome ne nyinaa
3: ɛni bosome goɔ no ɛni bosome
1: awotwe bɛɛ sɛn
3: ɛbi a 2 weeks
1: ɔka biribi ne nte sa na
0: wakaatwa ma mɛtumi akasa ɔsɛ ɔmamba ne 100 series ɔma ne gyigyida 30 cd mi wɔ danseni wɔ hɔnom a nipa ɔde sika no brɛ 30 cd bɛɛ na awotwe ne nsa ade ɔde 50 cd bɛɛ ba 40 days na ɛkɔ bosome yɛ wokɔ twe fom frɛ no a na wakaakyerɛ wo sɛ ɔni bi wɔni bie no wɔnkɔ wia na ɛmfa mbrɛ nana sọ mi ní kama fún mi kẹbi ma mi tina mi di baa
3: mo ma mi n kasa yi so mo ma mi kasa
1: yi ọ̀nà kẹbi náà yẹn no kura náà wọ́n yi yà
3: ló nti mo ma mi kye mu kakra bi na mo yẹn nyẹ asẹm ní fa pin wọ họ
1: ase afini wọn ma osika ba wa awo ba no họ no eyi 60 Ghana cedis
3: ẹnukurẹ
0: na tiẹ awọn sọ sọ ma ni 100
3: cedis ni tiẹ
0: kwara okoro sukuu bẹẹ 30 cedis
3: na
0: ọtún ní ẹsa
3: bọ mẹ tamu a ọwọ ne nkyẹn wọ dubi akono mẹ wọ họ nu anyimire bi ɛna afrɛ me sɛ bɛwi afe akwasi aba ha na ɔde kwaduo ɛɛkɔ ɔno nso ne ba ɔtɔ so nyina wɔwɔ asa nti ɔde ne ɛkɔ anwummerɛ bɛɛ no nso ɛna wofrɛ me nam sɛ na obi a me ba na sɛ wɔnni ade ne ɛkɔ baabi a adeɛ na wofrɛ me mɔma amanneɛ na ɛna a adeɛ bɛkye ɛkyena ɛna wɔɔkɔ no na wɔwɔfrɛ me abɔ ma amanneɛ saa nso so tam a ɛbaba saa ne nyinaa no sikasɛm a na ɛne ne ntiaseɛ ntɛm ɛnyɛ adwuma no nti no wɔkaeɛ no nakye sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn megya ma no de kɔ because sɛ ɔbu wɔ mu a nka nya adeɛ bɛkye ama no akɔ ɛna wɔ sɛ ɔne mɛtena ase sɛ ɔnwa de ne ɛkɔ na wɔ sɛ megya noma no de ne kɔ ɛna ɔde ne kɔɛ nti ɔkɔduru yɛ na ɔfrɛ me sɛ da a berɛ akɔtwerɛ me dine mu na book ɛnti me kora mebufu
1: sɛnefrɛ
3: me ana ɔfrɛ me nam sɛ naadɛ na busu ayɛ a metɔ ma wo no woamfa ankɔ ana ɔse daabi na ne bi mu asa nti kakra na ɔde kɔɛ ɛnam sɛnde 150 cedis
1: ɛna wogye tom sɛ ɔsɛndeɛ sa so ɔnsɛnde 100 cedis da dora
0: ma
1: wogye tom sɛ ɔsɛnde 150 ma wɔba no
0: mepakyɛ
1: nti de nti na wo so ɔnsɛnde 100 cedis
0: dapakyɛ
1: daabi wogye tom sɛ ɔsɛnde saa sika no
0: mepatcho
1: nti de nti na wo ka sɛ efi sɛ wo akɔda no wɔ nsɛ ne 100 cedis da
0: mepatcho meka sɛ efi sɛ me wu no mese wɔwɔ de dua ko na wɔ sɛ
1: wanka no ana wɔka no saa wanka saa
0: mepatcho nyɛ efi sɛ wɔwo ne ne meyɛ sɔre
1: wa okay
0: nyɛ efi sɛ wɔwo no no
1: okay
0: mene sɛ na wɔwɔ de dua ko na wɔkɔ na ne hwɛ ne nko yɛ 30 cedis
1: enti ti o sɛ wo ba abɛfa no de ne kɔ wasa
0: takwa
1: fine ma akwada na friend matimi asɛne 150 ama wo ba no dea na wo ba tan no wo ho no ade nti na wo ntimi nsɛ ni sika mrɛ o
0: acha ma na ni ntimi nsɛ ni sika mrɛ
1: mo asɛ me kɛn
0: very afe sɛ akwara no wɔ ne nkyɛn nti wɔ se books no nti wɔ sɛnde ma ne sɛ ɔmfa nto books
1: ma do so wode ne kɔ school wɔ ntwea bi da wanhwɛ ne dadi sika koraa no nti ɛyɛ dɛn na ɔkɔ
0: takwa deɛ meka sɛ wɔde no kɔ sukuu wɔhwɛ ne do ne wɔhwɛ no wɔ deduako no a ne nnuane de ne kɔɔyɛ no sɛ deduako no deɛ wɔde sika brɛ no daabi wo se mese wɔ fris m ɔwoo no wɔnhwɛ ne da wɔ
1: daabi wo se wode ɛfa fris ɔwoo no nokwato nkyɛ wo se sukuu no wɔkaa sɛ fa ne kɔ private no a wɔmfa na nkɔ ade kɔ aban no nti wɔnhwɛ no wode school fees koraa ne adi sika to school fees ne books koraa to nkyɛn a adidi sika koraa wɔ ma no bi but here is the case a wo ba befa ne kɔ takwa
0: wofiri
1: pe books na otimi asɛ de sika
0: kakye o ma mede kɔfa ne fri takwa de baayi no takwa de baayi na
1: ɛyɛ
0: no
1: takwa
0: wɔnhwɛ no no na me sɛ wɔma ne sika
1: sɛdeɛ nkyɛeɛ
0: wɔma ne sika no mu hɔ no ɛno nti na mede ne baa na ɛna afi ne 60 cedis ne sɛ akwaraa no afiri ne bra hɔ no
1: mmaa dodoɔ sɛi ni ɛna bɛ mɛ wɔn hwɛ no na wɔ de di akɔnɔ hwɛ no
0: wɔ de di akɔnɔ na hwɛ no kurenkɔ yie 50 cedis ne 30 cedis
1: okay
0: bo so me ɛne 40 de ade 50 cedis ɛ bɛ ba no na kyɛ sɛ bro bo so me 30 cedis na ɔtwɛ me nsa
1: okay ɛna den ti na wo ne ɔba no bɛ fa ne kɔ takwa wa bra na wo
0: oh nya bi bia ɔba ɛna ɔ sɛ ɔde ne bɛ kɔ me kra na ne sɛ bia gro no wo di
6: Enshi
0: rafe. Me kram ka say Christian won ko, won try ntin fa ne nko. Na we ko we sam otwa lolo fed na ba na o say. O bisa na o so obet
1: han. Se den ntin na na we de na ko.
0: Ntin we bisa akola an so obekọ. E na o sin an obekọ.
1: Mame. Den ntin na wo ba n be fa Christian ko takwa wa bra na wa. Enye yare enye bibia wo ga oba ne kama. Den ntin na wo de obefa Christian ko e na o de say.
0: Akwesi.
1: And den ntin na ko si be fa Christian ko takwa.
0: Me fa cha nde nyi bibia.
1: Nyi bibia. Okay. No no wedding ko mo so be wa be fa na ko.
0: Me fa cha da bi me kra o ka me ni se bia na go no di de oboa.
1: Sa. Okay. Na dey ti na obefa anu di fi ha. Akoda ko school wa ha. Na wede ko takwa sa ko cho ni di wo school fufu mo takwa.
0: Se ma pa cha o akola ka so be ko na odeni ko en de se school unti ni ma ni internet fi.
1: Nti se se e se Christian ka cho se mama ma ho obi da ha. Me ko do se me ko akoto mu a o ka so be ko akoto mu nti unti bi nka he.
0: Nene
1: mani kutu. Sound. Okay. Ajari afi emra se se un se Ghana ha ye wono. E ye jobi asade se wo hweba. Wuji tun sa kodane ye oba. Wa waka se oba ye wana ofa no. Ye hwe busu ni sei na obeti ni nyama kodane.
3: Mame, atiefu oti.
1: Mhm.
3: Nti mame emmo ne tofo bi wo ba.
1: Wo de si ni po mame.
3: Ai.
1: Mate.
3: Nti obefa no ko ayin takwa ho no a. Eya ya na afi mi ame ba ho no beka se ya you see akwara ni sika bia mde beko ho bia no enso ani e bo no mo kwa no mo afro no mo abo amane e nti wo no ma wa tin bi sam se wa sande akwara ni sika mi se ya enunye nti na mi sande no na enuye ame sande no e mo frem kwa to we bia Christian kwa frem se da na an kwa dwumu na mi ni sika mi se e bia kakra beba ebia 70 cedis ani sika de me ka se sika kese a ebro so ko a me twa dro
1: nti na be se na ne
3: obia 70 cedis 100 cedis
1: okay na send him ma ye na mi be mano
3: ani ebi won ma me fra na akosi ne yire so akosi ne yire so wa se Christian ko school nti oba ebe yi ama no
1: okay yen firi won no
3: mrati ne na mi o ne akwara ne na mu bui
1: ɛwɔ hɔ
3: Christian maame no ɔne ne tie no akwasi ne yire no ɛna mu bui ɛna wokɔ hɔ no nti woba na ade ne baaye nti kasa nyɛ mu no nso to mma bi ka kɔ dodu akɔ akɔ ka kyɛn sɛ mesrɛ wo ɛsɛ sika kɔ hɔ no mu a ɛnso w'ani nti wodeɛ tenten tietie mu sɛ fa akwara ne yɛ dɛn ɛma me na me ne akwara ne ntena ɛkɔyɛ akasakasa bebree ɛwɔ akwara
1: ne sabɛ na akwadaa ne nyasɛ mpakyɛ wo
3: 3 years mu ani 3 years kredu ofa se 2 years mu ani
7: se no be 8-9 years
3: o ko ta anche ti anche o ko ho no anche bia na me ko ho no ko ka se fa kwara ne nyade e ma me na me ne ntina wo se mi amen furu ka nko ho no na me ko fa kwara no ti dani akasakasa e wo fie ho no e ma wo bie wa no ka che se an akwara ne je se mi amen furu ka nko ho dia ne ne un ko fa ne ne emfa ne man kyena na me mehu akwara na yede afere ya wa be che mu se me ma wo ba na fa ne mame na me mentoa abrabo no so na ka che me se mehu akwara na afere dia ene na metwen abrabo na akwara na ekobo me mehu akwara na yede afere ma kwa akoko
1: ene person nti ene ne hwa wo hwe no
3: asi we nti me wo hon ma na afere me one time bi na ka che me se na wi afi me sire wo boni ade aye mbia no na ja che nso dem dia yo bia jaman kana ye hwa kwala no na nso mate na sister ne na mbu ye no na ade akwala ne bae tu di ne bae na mbe ka che wo ka che me se ni pe school mu kwai e wa che na e ma kwala no
1: e biem
3: aha se wo ji se wo ntimi ant na ho nti wa ba nti me pe school mu kwa ma no wa a che na na me ka che nti e ye ma hi na e no kwa se mi e ye ma hi e ma me ka che e hwa ye ma ma kopi akwa e wo mi se hwa ye ma na me bua na no kwa se mi twa ntro
1: me ba ma mi ntie no ma mi ntie no ye
3: mi twa ntro me ntie hwa ye ma ti ko se ra nyume bi na afre mi se akopi skulu mi kwa wo bedu akwa ma no na me mane akwara ni sika
1: acho nye de dia ko wa na no wo
3: no
1: ko
3: ta na ko aye no na o sa ba aye na afra mi se akoto school mu kwa odu bia kwa makwara no nti me ma akwara ni sika na me se ya sika bi ani me ho nti mi sero o de so akoto chure ni din a mane nko ni yenhwe aduada eko sika ebe dai ebe ba ti kwasiye da nani mre me wo ho no mwa na me ba panyin so aye so ai kun no afre se da christian ba hasi o na o man kwara ne mefa no kofi ene ho na ne me ma enkwara no ekofa o no ene o mudi ne kofi na me so me kwa nyi sori na me jaye se me die me kwa sori na ba me ba ma ba bebusa na no asem ti ba na bebusa no ene o se o ma me na de na sika mu enyimre no so no so o maji sika ana hwana me ma kwara ne da ma de chiye ko sa bra de asa na ma ne da ma de chiye ti anopa
1: enka u bon to fa bi si po bi u ha ma me a enka me pe
3: se
1: ka u nu asem kakra na aka no si ni pa because maybe e kika ko ni nyina charges na e ba oba no so no me won se bebre se biza enti ka bon to fa ma me se ade we on the ne buy said the okay any niam bi akika hun ti na ma me see jina yin se bi akoda
3: me ni bi any na ne se tamwa me kwae me kwae dia me chire nyana se me ko ho no mo e ko fa akwara no di na ye dwada na ye kuku no se e so fo to ken ya ne ko ye ho adwuma ti me akwara ne bi da ya ade chiye na me ne nyina ko ma me ho no na mka chen se ma kwala no o ma ametra mi chen
1: na se na wodi ka de koda na sika e ma brew
3: da bi aha so o ma di sika
1: e na o ma ne na ma ade chiye na wo ko re ba se o ma ne metra mo chen
3: aha ade chiye no na me akwara ne nyina na ye sofo ye dai ni ye kokuma se na ye si ho na mka se bubu akwara ne nyoma gu bag mu
1: me ba me ma
3: bubu akwara ne nyoma gu bag mu na ade me ba me de ne beko na pamotwa no asem no nyedai enye tietia na mehwa kwala no
1: nyedai ne siye
3: ti enchi ya da made achi adu brada aduada yakoh aduada nti brada na mkopie school mu kwai e ma akwala no awo matter school
1: e ban
3: awo achi na ho me firi school mu ho no bebu fiya na ma me jina nyoko anu so be fa kwara anu ah be fa kwara ni sey makotwu akwara ni dini o se sama anka no kre ankyere wo se school mu ho no aye ma na fe die me makwakotwu ni dini wo e ho ne die o be fa kwara anu adena ko ana musa o se
1: nti eje me ba o ye ntwa ne tia enu no ne ma wo si jina ye sey who you will say for
3: God? Yeah. And see, we're far from aha. And you, say, you say,
1: you go foot here.
3: And see, Akwalano, aye aye no. Akwalano koye. We're far Akwalano no koye no. We must ask him. Yes, I know.
1: Why? Aha.
3: And see, we just manage money tough. Aha. And see, we're back here. Say, me Baba far Akwalano come to say, oh, you know, ti kasa no ka se wonu se wonu se wonu hwe no a mehwe ma de se o se wa ka kasa bible wa mo function se
1: mame wo bi sa o
6: me nim so nyu
0: ba ba che o boa
1: o function se ka se
0: o me pa che o man kasa
1: o ka se
0: me kwa na me se o be fa akola na o se o be fia
1: be ma no si ka mu ma ne no
0: me pa che ye de ba cha ma ane na me pa che o mi wonche mu ma mi nchire mu
1: kasa
0: Me tell me, my father, I'm going to come. Ti atra fie na awotwinti na kosi ada ade abeche dwala na ose ma da bi echira meko school na me ene mini school ti ene ose change na me fani kosi kem no anko papa anko
1: ji enti wo ba time na wo ba no madam wo ba no from akwadan nkolabrem mini mini apanyi ne beko oba no de say sorry what is say
0: christian
1: dabi dabi oba panyi no be fa no de say mini akwasi beko si yo christian ne akwai mesa beko ma si christian ne bra me ko mi papa uni control bia oba no so ye ka se ba tan a wa wo ba unti mi mo oba ne se me ba ne we die me ma wo nye
0: enti ba me pa che wo
1: dabi
0: ti enti mi
1: nti di nti na o se obekwa ne papa wo de ne ko obekwa akwasi wo wo de ne ko obesa ba wo de na ba okwo ye okwo da aye no a wa ama no na jodo ko bo opunum se
0: na you are feel friend ne phone busa no me friend friend friend wa anfa ko
1: na se mi anka me nfa
0: me se man pa cha obefa akola no so no wa ma obi ama ne eno an se wo ba ye be no nso kwodwo wo ye on trans ma me ka se kunya oho wa trans kra no obi abusa na no
1: wo de ne isike ma ko ma no
0: bo ma wa wo befa no no
1: Odani sika mu akoma
0: na de asa me ma me ka se wonya na de asa nyambo ano pakora obekwa ano akọ me ba ne se da echine man de obekọ school nti me fa ne ko gina kwa em ma ne
1: ka nti na me bi sa se so ba ne ka chọ sa articulator ba mama me call the same de me call
0: man pa cho
1: wo si nesi kwa
0: na ni ye nyaa ye ba wo si be fa kwa na akọ tena wo nche wo ba ye ma wo kunya wo si wo ntena se wo kọ ba bi ade asa wo pẹ ni ntem me ma me anim na aka asa wo gina ntem
1: se de pa na opẹ
0: Say say won fa akola no enti san enti me kwa fa akola ne ba yi enti na me say kwan no fa so no be fa akola no enye san ne fa so be fa akola
1: enye na wo pe
0: me say won sha akola ne pa cho enti na me de ne ba yi ifi won de bisa ne ta ne kwens wo ma ne bi da won
1: e ka kire ne say obo hu akoda yi na fere
0: en de won fra akina be ne me ko ntokwa bi enti na ma me pa cho an a che
1: say say wo ka say
0: say do osika o kan ne pa cho san na me kan so fi ni ko wo ma kina ba yi de bi akoni me be koin
1: dora
0: enti wo ye me fa ka o di ma tempa
1: Dora, yeah, fuck a certain thing.
0: My bad, Charmati. Oof, you grow much in a bad idiot. Enemy by the coin. Ain't he? I want some of the
1: cry. No, na a year, vasty channel. No, I catch or say, Macon Papa or not in a call. Maco Junior, who was every not Nessie came to call. Why?
6: In she riot fan.
1: Medofo. Sir Onim, dear, my first time in my man, you know, tears here and say. Wuni bema wuba bema ni wose wakodana brabumu enye unkuwa wase ye die ene ya ye nshe ye o transis bie fi ya nube ye misi unshe ni kwe jay miyami di abosu obe bumi ye afei wede ba mo mwastati kem miwo wakodani miwo eme manso di sedi omu sitienu omu ye difenu ya mema omu igo bia eba nipenti mi nyuanu uti ya siye Into one in one who you can net a first one, but I know soon Chesa Missa Yave, so a campus of the work with Dana Feria. Who ban on the nunches of Jan?
0: I was so in a fina cum dog, the drop a line, I do be any
1: moving in aye, yow, ain't it a say no? Was a yow when you ever tete, Dora? Was say a yow when you moo and Samoa? O catch then no. Banacha was so uncanny, the banon quantity. Why? No, we are much na de no aye en kontem ebre no ko
0: e ba wa wa wo no ka kira kwala ne se woni do bia woni mu biem e de ma kwala no wo yi ni do wo mu yi wa ko ma fira kwala ne
1: se won so wa
0: na enya oba de so podo ba se nya le ba ni dia be do papa won chem be do papa won me fa ne ko ma no no won hwe no
1: do me chem
8: how dare they what kind of nonsense be that
1: Onusu onusu onusu le problem onusu anka ni. Me yo banti me di free wo so. Wo say asem we na kaye. Enjuntu mo we hope na sisi akodada ne mfra mabo mo de boye. Wo de no ho fra ne ho na ne ko to na
0: tuke. Pa cho no hwa kwala
1: ni ya. Chire mu chire mu
0: en ko. En ka ni ya en ka wa fa ne nko.
1: E
0: na mse ne hwe ni tunko ye wo so fra
1: wo. Wo na na wo ya wo
0: ba na pa
1: na. Wo na ne na na.
0: Na papa man pa cho si ka ka fit ni 50 ga make abo so me ne 40 days nti akwala wo ko school day kwala wo di say so no me mi hwa kwala ni bi onyo no
1: kwa na pa cho dwuma ben na ho ye de
0: me nya dwuma so en kakran kakran me ye de me nya dwuma
1: se na ho ye
0: e so mi timi de bo akwala no
1: den e kwa ben na
0: fo so nya na na mi twa ka nti mi misa school fees
1: ti me se den na wo ye de show dai Dora
0: na
1: den na wo ye de show ba no e be se mi ti bi Se bi o na mye bojo bi mi di nyema kwa chi ni den na na
0: asante mo
1: afi na wo kasa enti mi se kasa na wo ka ye no ewiase nyina nim no waka what dia tum se me kai en twa yi pana che na ko dro che me me ne gani nyina ne ho so bom mo mra ma kata so na mbra what dora pana che
0: dora
1: pana che
0: me na fim pa che dem kai man kan yi
1: asia wa de o kan yi de wa n pa che o
0: n pa che me
1: se da bi ni na sam che de o be kan ha o de
0: dora fim pa che de me kai man kan yi fa che me
1: han won be pre school mi di mi ka akoko mi di wahini ke no hin na we wala no wa ko dey o because me pe me bani me ka me ma ni pa no aya but me pe me bani ye nti me di defa defa sa nei me ba no na wa start school ye bra me te e
9: o hin na e ma yen ka bibi free education by and you say me ma so trunk me tobos some party of
1: naga buy school dey go gas of what I say mama party of for santini be money we ja ware a
0: ebinum
1: on person be he oba
0: ebinum
1: so 189 until dey akwa ebinum brain ya fe e won the problem
0: yan taka oba oba no so no ye chocho no do
1: obe wey mai ye ma ye see e kbia ma
10: asante for kura ye mu
1: se be ma she mu ba no we dey call me inside that me dada me boy
0: obis man
1: any any on one crack one so na so
0: obi kachi
1: enu de any any na na ya fit so no so wa ye no to kofa no na na kofa na kodi na ni so be nyima ma akola ba mu awe no
0: okoye dey
1: obedi no ama akola e
0: ya
1: da bi wa yi ma you are on the problem awo ho
0: so let's tackle it one by one dora no nya ni onya nu ne ho se wo gia tum se de e kan obeye na afi ya sane agu ne so
1: enti to bo se dora pa ne che
0: on pai
1: dora che pa no wan pa de o hima se pa ne ye se de ope no ye bia na e ko bra ya fi so
0: bra ya fi me pa cho
1: da bi ni 113 as a ya strategy am e so ma on be me bia o bu ho a on pe na de aye dada enti bibi kitwa bi no wagina so enti bere afi de meka ya manka ni ye na awna enu enti won so won sha kwala no fa che me
0: e ho na me pesa
1: wuti ya kwa
0: fu fro ya kwa ya nim
1: se ni pawa ni uzu nti atuma ye enti me nyere ba me ma ne nye de so ye
0: o won se bebre ba bi ama me ni di free ba no e ho na wo ka ne free no but ya sa ne wudi ne be kwa kwa ye se ye ye me enti
1: sa
0: nchire wudi
1: sa sa biko he dia ya ke kan yina na so wi ese ye be twa kwala ne ye o
0: eho ne
1: mo mye no masem hi asa kwala ne ye diem if say sa kwala se confusion se be ko school continue hia de
0: na wo so no post ni dozu be ma no o lack responsibility onye na dwen so be ne ba no me nka bi dia de but wo so no post ni dozu
1: ya
0: tu na ne ready ama me ABA ba center famante enko ya be ba no are ready
11: to
0: go as relax
11: Eh,
1: asume
11: ma de
1: chopper de
11: ana.
1: Eh, de ma de chopper de nyame de.
0: Na pause si.
1: Na pause si ya. Ni pa bo hem ba ma me. Kan tin kan kan ma so to to ge.
0: Eh, ready.
1: Ti.
11: And in tin ya dance, eh, ohim ma kwa ja tin se ma hem de chopper de.
1: Eh, uni pa no wa do.
0: Wa. Ba em re.
11: And na we de ye ABA Herbal Clinic asue ye ena me de wo e ko nyate ABA Herbal Nkape wo hu se wani hu nkomo ena ye ba be die on se TV de okosu nyina wu tie bi wu hwe na ye ko no nka wani hu na de anka be de wa so nka de betie nsi ye nka mi nyanya nka mi hu ohi ma ni nyanya nka sister ye so mpa chen nka mi hu nanim nyanya nka mi hu bre ye otu ho ya de asem kra no mo ka mi hu nanim na nka ma hu se we de obetimi ay we de ontimi nyanya de nsu hu eni ni hu na de ntinu ba de na wo hu me pa chen ni ntina ABA ba yaba edi ama wo me dede bia me kase ni pedua kwa ni nyina ho hia efe ye tibesi ye mora no ni nyina twedia mpo nyankopon boy no bo bibia mane sisi na kwem pepe ni nyina wo dwumade sunko edidi support ni pedua no eme ni pedua ni timi kwa etime ba wiye no mai kane ase ye ni ye kane awe ye ni yemfa nante ye ni pedua no o mai kane a ye kane a no ene wani ɛnu nti no bible sent na sema wani kanea no endum enya samfa sodie bie ne ho anipadua no ebenya firi so enti se wani fira ansamfa so bie ne ho abenya wo beka fie wo ntimi nkoma bie wo ntimi nye bibia bie de wo yɛ ma waka se wo nipadua kwa wo ntimi nye na nkampɛ so wo ntimi ayɛ ama obi ana wo ba ana wo nana bi because ni na e ebo wa mu atimi akofa we yafa we yi no se ni no ehuna die biem ti ube dey nti e ba sa de twere konkon ne kan ye no aye adwuma wo ni padua so afi mfaso die bi ani ni padua so bi waka dem wanka sa odan kwa wetin go ntini fa paye kwa na waplem because ani ni huna die ti ube dey no waye eni ti na ebie heba ya ba dia ma wo se twere konkon si die dua ba no fa hahan ne sayawe na tse tumi wa hahan mu ti so nyankopɔ de tumi asha hahan mu die a ene ye wuwu nti na osafo ato osafo rasta ababe pie mu kumase kwa da so dwana se marketing echi wa se bra ne beje wa yaresa do ma hin kro apie ku bi coast ebuna da dwom obutu wa ye ye adwuma me pa cha wo akra ka so millennium adade last stop inside the one ABA eba ye wo ha ye ye adwuma ye see fa wani fa ya we ne fa be dan ye na ye mwa wo ne se hu na die biem si uda da mu biem ma me umpe we ne die biem na wo hwe me srawo bon homa de na bro na beje wa ya resa na ene ani ye nsrem fa nko ba bi obi o hanmo use four eyes ne ni se ni na yakopon de boy na ye two na perseverance bi aka ho because mi enu ni hu na de so se wo nya supportive na akopenseverance de aka ho na wan kasa use four eyes nti ada two na e ya artificial one na yakopon fa abo no enka ho na betesi abo nti so wo gina ho aye call me de bro enye sa wo ntini nko na watumi aba me pa acho yakopon ama wo sa enu ti bra ABA Herbal Clinic asue ye ye shane ya bua mo wani freya we na se atu eni ti meso se ba bia wo bia wutie mi bia no fa namba na egu school ni so ne freye eye radio no so age namba na ABA nkomo enya wa ene fa ho na emo bia na wada mfu bi wo yiri bi wo dofu bi me pa acho wonni ya bi ena san komo ifa ne ho a fa namba ne fa ma no wa ne wi ase bonku dware ni fa ni fan so jori bonku na abua ma abrabo no aye de na mobi susu obi su hu bibi eni ti uje na mbana na dia ma obi se mi niam te sa da complain wani ABA herb so far ta se ni bibi natural way bra no ma obi bidro nti kwana kwaje wo de se de be ye nani fre na nani fra bedin ni bibi abeto nso so because unti ni nkwa ma anye hweda ko be fa fun aflo ABA no hia homwa eni ti bua no no so nya si papa enko nanim e wa abrabo di ya number ne ne freye ya number ne ye
10: 050 02 1 6 1 1 6 1 050 02 1 6 1 1 6 1 050 02 1 6 1 1 6 1
11: Glaucoma ye yare ane ho ahometi ye na so so ye nyinyine be ye a ye ti abakwasama ye maame nom ye nana me ko school history kakra ko suesu aye no na nka ye setete pano be huso be nya glaucoma no wo mfie wo ha ene achire me che 100 plus na be hu se bi anipa na fe ne wo nya glaucoma ni bi adentia na yeye generation de glaucoma eto ato sesa en obi beba ABA herb na 45 years 30 years obi wo 50 years na 60 ni 70 de na age nsamu de enti aba ne san se ina katetene sen ka ye nananom ko afuo ma oni nsami budua we na mewe na memini mu nsu a ade bechi me ya mama ni nyina besna kwa ma ne ho ato no enti ansa na glaucoma ne beto no krampo no no wo mfie wo hane a 300 plus ene nua ne twa ye ho ahia ye hunu ne mfaso e woso de wase ye de ye enu ti se ye hunu de a me se de bia me kan se nhyiran ka nyankopon se ye sue generation wa yi obi ama ye osofo ata osofo rasta osofo 3 days ono a ene gboru akwa ye breto mpato onye ni hafo ono ne kope ni nuo ne de ba esan se orema nyankopon kye ni se fa wey fa wey fa wey ti se osoma me efie ko bia mti heyo a me ko duwa se mgyina ho ne se mgyina ho no na ade asa masa mechi asa abe fie nti ono ne boru akwa ye breto ni mu na akope ni nu bna nko hine ni nutan no de aba obo mpese ye bra ne susu be dududu di ama ye nti no obesi ma ne ye powder form na u ba ye de ama wo se eduane be na wudie koko afa bi guman emu ni stew afa bi gu stew ni man enko ye due ne afa bi gu nkwan ni ma die ne nwura ni padua ni mu empanifo bu be di se eni ba ye kwetirim to se ye ma wodwe kwako ye utirim adwuma na aye ntini mema adwuma na biye wutini eya na man ni nyina abesena ba ma ho ato se de nka ye nana no ko afuo mu a obebu due bia we na yi amaman no wuntimi nkontino sofo atase nyakopon de adoma kye de no e
10: di adom no wanfa mo metiri moden wanfa nka me wonso a wo hwe ya na wutie yen enu ti no mepa o chew fa ye namba ne ne breya so ye ho na ye hwe ne yemro yemboa o obi beka se gra kwa makra eye di ade a na me de mehunu se de na na fie ko bi wu kemi wo sa problem ni bi ntimi mbra maso ye ana se e bi mpa wo de wa ko hospital doctor edi ka ka cho me ka se de bia wa doctor ka cho ne de

0: ha so fra bodom na sene na ba kotwa
1: na kotwa na kwase tri
0: ana duma sabi sha ho
1: duma san ye o ba be kwai
0: sabi na meka sa o ba wachi se ya
1: yes mo ba mo afutu
0: mo afu na wo kwan ho no okay eti se obi wo sa kwan ne so a woni masema ye kan mu a game boy asemi a on frame sisi ye na ye found tom from him se ye anya obi anzo ochina mesuma metubo form ya koma rehe ne ho asa na ye kuma sem no eti se se how bad na dia bro
1: enzo se no e flying fee na na me ba kono wo bo pass inkume
0: mamire hene
1: mpacho
0: bo pass inkume
1: mpacho
0: kwa bra bra ba je na fraud ba fraud wa me se oni masem mu ani fa ne confirm him sisi a ogusu fresa ye ko
1: wo bo pass inkume ho kono ho no nti me hune tire no me flo ana me ba oripa bi kan so fresh se ensem bi koso a me flo abodomo ba na asem se ne da ho but we be do akontum asem na dane se makoku girl be friend Millicent
0: mhm why ba no
1: ma re hene ne ba na ewu ba ono ma re na ntire mu se ne ba na ewu se ba me no ye pe machi me ana me dwane na makwakofo ba be friend ekwe free makofa ne to ama ya reaction ama enti mu se wogu no tipato
0: ose adwane
1: me na madwane no enti ba bi bia la e bohu sa image we odi ne nam hon ma police won chin
0: na o ya choda
1: me pato ani
0: e wa sembe hu
1: e wa sem mi shua me no kan ya
0: se se de pa na e ha wo e torment wo e pampam wo enti ama de bia ba fia ha ai na de wanya kwatra kunya su
1: me pato man no de didi se oni mebusu afu akabum ene ni pedu a asante be kwa abodom onum se me e bai fo
0: na we bai fo
1: me pa cho ni ma de ko de se de te
0: o ha dwene ko ni we keep him ba won ko ntokwa
1: me pa cho we keep pa ho ate me pa we keep ho ate me ne se me ti ana me kasa o be oni me bia
0: sisi a oni me kasa wo mpana
1: sisi a ma break out
0: oni o ba jai ensem ni ti ana
1: because of she so say na e ko no
0: osuru
1: e no ne so me na me suru I show to say, maybe I'm here.
0: Okay, yankwa huma ni sumra. Yankwa huma ni sumra. Agofia. Agofia. Agofia. Misra mumu kwa natima mina, ene ebreni suwa mami pa, ene ensume. Agofia. Bacho, mungu ya huma ni ye mami. Di mkomo.
1: Na, eko ba anisa.
0: Okay, agofia. Hello. Oh, mo sha mami, mo sha mami na. Aha, agofia o.
2: Ami.
0: Ah, mi ba cho hwan ni o.
2: O pa cho bi ti ni mo ti ko ni ni mo
0: ba. Ah, bi bi ti mo din dia ni o so so, mami fro ayi coffee why?
2: Ode.
0: E se mi fro coffee, e dia mi dem anu coffee.
2: Okay.
0: Coffee ayi game boy unimo. Ya friend is eh?
2: Kofi bode.
0: O fia busu abem.
2: Oye.
0: Anya hwe. Se se uka se fia abodom anase asachiri.
2: Abodom
0: wa hia bofunu bofuna se anase hwe. Bofuna se yo. Na kofi bode wunim no kwan ba so oye basabasa.
2: Oh,
0: kanema oye kanpa. Ebacho jina babiye mae wai, jina babiye mae.
2: Meto kanema.
0: Aha.
2: Oye kama pa.
0: Aha.
2: But wanunu ni manema kujiri ya.
0: Oh, okay. Ti. Enye me kachire no.
2: Oh, sanu oye. I'm going to say oye like you hold ma.
0: Oye electrician.
2: Oye electrician pa anyago.
0: Awo ni madwuma.
2: Papa.
0: Hey,
2: ni pa yesi dia. Ni kiri kakra ba ni mo gbe.
0: Okay. Na me pa cho, woni ma were hina nyasem okun ni so pan na.
2: No kre.
0: E ba ni sey.
2: E dana sma okun. Na ma ni we ni siye wo. O mo mo se wo. Di gota ke siye bi da ho. Ana ma wura ye ye senka oba to wo nanka oda prevent ni dan ana wo ni mudiye ye event atakwa mi se dia walking nti bawo ye ye blog no ana issue toy heavy pa into when I know what they mean. Oh, by the so can be no plan by the same one the big and
0: Yama befra France minimum.
2: Ani.
0: Okay. Okay. Na asam no mo kama ni twa ya na ekosi sei
2: ekwa hifie ano mo ka se le danu o nyama no o nya baby na nti mawe ni se mawe ni twa break se kodia mano but e chin wa ye
0: na je se ho na sisi abam no no
2: ajo se
0: e ho na ada bia akoso ho no no
2: aha wa nya danu
0: okay. Eti efiri wono na firi wono na brantie chance so o ye ye sey ya na
2: na ba na ba so ani o ti di manra ni na tem pa
0: na wuni ni se bia ya na o de kasa e bia na o hwen hanu susu
2: o manje o sorry
0: no no problem no problem e we kasa
2: kan ni no ti sa but we starting no mu nyema nyema no ani ni ya ma na na jona ayota mini mini mama pa mini mini papa nso
0: omo nyina ati ase
2: o papa di ofim
0: o mama ti ase
2: o mama ti ase
0: na
2: o di sa se o mama ye juma o mama ye kina wo kwatwa hospital
0: ezi honum
2: ani
1: okay
2: o mama ye kina
0: okay medwa sipa na assembly wo kana unyu bi mani twa betu se ya hunu ni ye na jese se na ha wa ba no jese bua no nza
2: wale pisi pa woni ma bawo
0: ana yesi yesi yesi wa sa twa excavator nyina
2: na me kwe
0: okay
1: site ben
0: mate
2: na me mano ani ma bo no no na e ya ni sa
0: okay
1: o mo se me me no
0: me da si wa papa
2: no
0: okay
2: okay.
0: Yo, me da sipi. Se obi susu wo fofo kan ye begye no. Na yato nkomo so. Akura no saman, osenye da kronia anadwo. Na akura no susu si da bie bio. Kraje. Anyu ba na onim to wiase. Abi ti ma to line nyina si.
1: My hard life na my hip life.
0: To ba ko na mintie.
1: Men kan ese.
0: To. Se ya wa onim to.
1: Famasa sedeye famedeye wope famedonko famedeye wope bome bedde yemeniye wope kekaniye wope yemeniye wope famasa sedeye famedeye wope famedonko famedeye wope bome bedde yemeniye wope kekaniye wope yemeniye wope Game Boy J at Fellow Who Records We The Best Husky Lover Oba bottom power be dance ni di de kume kwane se wa fami se mejini oko fani pande ne betre me se ye master dasi ubedi dasi beda e ye master mikuku na msonyi na omfana sem meden kamedono sena ompe master mina mbusu mbere no na wada mi huvususunu na ubi kika ore na mwade misika jitana nka enku si da ben husky samerika mimpene tutu mimpene nua
0: okay.
1: Se menya mtani
0: hodon me do mama DJ Frankis uni muno
1: on patron
0: ono ni general fiha nyina ne gana nyina so ba so rap na wan hunu a obua onum ye nto oni general no so pro bonum ana se bia wo ye comedy
1: destiny no mu entro person mo se me se bibi
0: e tie ne hu se bibi how
1: yes
0: e se o ditum se o mo se o nti wo se ba
1: yes
0: ana bani vo me bua e se wa wo ditum papa o ti mi o fa se boda wo ne sa ne ade mo fa se nurse ni wo school ba wo ne ho ne e da so se takasi da ne so so unfortunate ni wo yiso sako sa no de nam
1: me ni problem ya me nya o mu bua
0: but still bibi kakra wo
1: worries now e worry me ye adwuma o ma
0: stress na e ha
1: wo se adwuma 2 years ne na e koi
0: okay abuja for matter se na e ke wo bibire bisa wo pa na wo so ho ahomete ye so timba fia na odwane ko ha ama producer mi twa picture sene ni bo fofofofofofo
1: me patu de de me katel ma wonte mas scan ho me hunu sa
0: na ni scan ho be de
1: e kura so na mi nsa ye program no me ba ya o mu de me ba
0: ya bira bira bira enye ne sa wo ba no wa pedi obedie se go bebi a wa tonu anu nsu heavy me me tia me ni di yo me pa me kodi kodi trene ma da mumu ntia ha ya fe me tu awo zeda kuma nya bayi se ni pa wo tino ko me bra wo ni ni bi ya fe wo zeba wa kwa kunya bayi e da trans ma me ana se papa ya se mumu ya mo ntofa na ya mfa ne mrada foforo so ada se ensem wo ne ho wo zo bi afra free kuro ni so se wo nim no
3: me no ma me kora kasa so se
0: ah agosi bwamane bwamane ne nko
1: me no ma medical friend no e ti o no me pese o de ne ma me number no se se ma me kura no
3: no
1: me pese am de no ma me kura no
0: e support no to engine me
1: nti ma me na mfa ti sisi ya no ma me ne friend me no se me o friend me na e bisa ne se o ba ne
0: kofi
1: no se ya ne ba no se wa ba nshire FM ha na ne se ma wo ka no pese o sin bana de ni me ka bi a onti na m se ni o de ye pese ye ni di nkomo kakra na so okay what but since ya try na try na but ya try na and ko ni number si ya na
3: e so ma register
1: free bi a si ya na number si ya na ma me number ni
0: ma me ho akoka bibi enye wo mo apa ni ho akoka ayi call baron e woni o yusu ya meboa
3: oh is this smartphone
0: tani ani ho akoka bibi ozo
1: obi ano na obi obi obi am
3: pese ko mino me chiri baba okuma se ya
1: ma me yesho si me number aka sa de wa bro
3: this saw wo me bi so mi wa me so onim ho hwe
1: wo ken na broken number
0: ma me a guy oh
1: apia
3: ladies
1: apia apia
3: di wa me do ba bi no
0: what am
3: ma still ni bi me si fi o kwanka me ko fi mpo bi
0: ah o ya ba panyi na na
3: me pa to me ka me da bon tne sa
1: apia
3: bi nti ma se ya me pe
1: me
3: ko fi ho
1: ba nti
3: ya no mo ya msa
1: obi anya ni hwe e na dwen no susu se si
3: na
1: ti
3: mpa to nte sa mo da
1: me nka sa
0: ya bo tren si ni wo ni bi si me se kachi kachi kachi
3: mpa to
0: se bibi ha o shebra wan kasa wu hu
3: me flu ya che fara me meti o me waade a so me pese
0: nti papa na o confirm ye no
3: me ba me ya me hu
0: kachi
3: me nya
0: kachi papa na o confirm ye ni wo hwana yare
3: o no papa na is
0: na wo ni mu papa na yare
3: eh me pa cho ani
0: di o confirm ye ni yare
3: me pa cho ani simple because onye where this all kind of pray wa this car me nim ni pa do mo mai
1: yeah
3: ana mini ntoko amakoshia no ha tintina
0: mpenas wo besa ba bi mwati
3: me patro yo
1: hwe ni se ba okanyina na ye de ono susu se sanete
3: patro ne de mimi susu se
0: onse wo wa de ya ne kasa wo ana mimi hu mi se bia okwa hinfio na papa na enni ni boshe so no asem ye bua ma na se bua ma papa no
3: ye bua gu papa no so
0: se onya wo de ne ma
3: wo se ma boni dua se me kunu de ne ma da se
0: eh ana mko kan sem no
3: yeah meanwhile ha
0: ana se osi dan ne ma
3: to obi so
0: tobo osi dan ne ma ti de papa kan wo yare fo anko be kan wo ya jiro
3: oh wo yare he is totally mad
0: eh ana ku emu de wo judi
3: me patron name din ma ma se moment se me din
0: yeah hold on agwa si bua ma ne
1: amantie no me ni se me din ku yo baby mhm na dwin mu no osusu se obi a ha mpedasem
3: anya sa
1: osusu obi a
0: ha even menkasa
1: o maami mpo o se o maami mpo o nje ni ni
3: some last 2 years
1: e dey na wa ye pa o maami be kase maami be puno ba ana maami asema ba osumi nyina me ba echi
3: nnyum de akọ
1: o me ta me ba no e si
3: e be si da wa
0: o ti maami tan
3: me ba cho me de waka
1: ebe maame ni se o ka asem che na ontie oba tan bia ne se bi me ba ti me oba tan bia no oba o ka asem che no ana da bia problem brawo brawo ba no o ku ona obi se yo ona obi se yo ona obi se yo masa we oba tan obo be fu e to bia wo ho be te
0: oba bre oba
1: no oba bre no
3: me
1: ma
3: me
1: nyakwa na no Friday akwadi a oba ha se wose
0: wa no tum eye
1: wo ye
0: sabim
1: wo ye ne ma ma fi du bebe ma me kra ka se ah me ba we me di na chi ahwa me wu agya no abante ba ko oba ha no wose na ne ba paka chere se oba no mi ni na chi bio o ka chere ne ma me se mi ni oba na chi bio because mi du oba na chi ahwa me mewu ni ni akura na chi mu oh abantie no wetu se enye ma bi na ekoso abu aye ye enye ma bi abantie odi na chi se bizantu o nsusu adamfo wase bibia ha no onye ehwe
4: ɛdeɛ ne waayɛ biribi si yɛ kuroma no nyinaa bɛta wo woadwe mu hu
0: sɛ kuroɛsɛ abɔdɔma nyinaa ne tan wo anaasɛ bu fransefoɔ nkɔ a
3: mese ɛnaman no so ntinkrɔfnti
0: abɔdɔma nyinaa tan
3: abɔdɔma krɔ no memehu m ntiam sɛ mepɛ sɛ menom hyia ɛwɔ tv so se anaa radio so se
0: ɛno deɛ tietie bɛma yi tie wobayɛyi wobayɛyi tietietie sɛ ma mu ato nwom kofi kofi kofi yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma wobayɛyi mayɛ fɛ adeɛde ama wo mato ayerɛm sɛ obi ɔkurom a ɔmfrɛ berɛ ɛyɛ frɛ ɛnsɛm a wɔka nyina sɛ bia bɛdwafoɔ atie wɔ obia bɛma ne comment wɔ papa no asɛm ɔkae ho kofi woka saa deɛ na woyare kyerɛ papa no wo ne nto a wotwa yɛ deɛ
3: hena
0: papa no ne mguaseɛ ɔguo ne
3: deɛabia
4: wone ababantie mame
0: mame yɛmoadwo ɛyɛ nkasa meyɛ adwuma mempa mo mfiri studio so ahanom ana anti mbakyɛ woba ne kofi na woba kofi mmerɛbɛ nie ɛna hu sɛ kofi asesa mame kofi ɔsesa yɛ ɛde mmerɛ dodoɔ bɛsɛ yi
5: asɛm ne si yɛ ndi akyɛ
0: na ɛnsiɛ na kofi te sɛn
5: ɛpakyɛ wɔyɛ di kyene baabi
0: a wɔbu kama sɛ ɛdeɛ na asi deɛ na aba a ama kofi kora ho obiara sɛ ɔyɛ tamfoɔ yi
5: papa bi na bu ɛdan a no wɔ da mu sɛ ɔbu dan no na ɔkaa sɛ ne nneɛma na nneɛma nso yɛ nyinaa ɛgye tom sa asɛe nti papa no nti aka papa no de no ne ne ntɔkwa wɔ de no ɛkɔ nyene no de no ɛkɔ ahemfie no mu ne adeade police station nyinaa papa no aduru hɔ sɛ yɛnkɔ sɛ sa nneɛma a asɛe mmra wɔantwi aka nti ɛfiri hɔ saa asɛm no firi hɔ no na ɛmaa nnipa nyinaa seesei wɔmo mpɛ no asɛm a wɔka ɔno na ɛka no saa sɛ bi a nnipa nyinaa mpɛ no asɛm nti saa ɛdan no ɛbuiɛ no ɛde nsɛm nyinaa ba
0: ɛdan no buiɛ no ntɔkwa bi baa so wɔ abɔntene ma kofi buodua anaa anaasɛ ɔhyɛ aseɛ yɛ dede toatoa so aa ne firi hɔ kɔ no monhu kofi yie biom
5: ndi kɔnhyia mu me baɛ ne ɛ sɛ wɔma ko ɔne papa no ne ne yere ɛko saa asɛm no so nti sɛ ɔbɔdua a na menni hɔ
0: ok na ɛfiri hɔ no woato a namaobi ahunu sɛ bi a kofi no akasa atia papa no ma papa no nso ayɛ biribi atia no anaa
5: ɛpakyɛ menkɔ baabi a asaadeɛ
0: na wohwɛ nsesaeɛ aba no a ɛne kane deɛ no ntɛm wɔ a ebi a bɛka sɛ ɛ mebɛ no ɔnte sesɛ deɛ agye nsɛm koraa woka a wobɛka ne sɛn
5: sɛ fis no gyɛ meba no ɔnte saa
0: ɛti wode soboɔ bɛbɔ kofi yi ara sɛ ɔnaasɛ nabraboa na sɛ obi na ɛsɛ kofi
5: ɛpakyɛ ɔne deɛ mentimi nkyerɛ
0: na wayɛ baata na wontimi nkyee na gyɛ sɛ woba no so w'ani di nakyi sɛn mame kadeɛ ba yɛ bi a woasɔre de ntoma bɔ yɛm na woanante na woahunu ade kora ɛha wobɛyi sɛ sɛ woba panyini ni ɛnti woaa so sɛbio woadwene mu no hunu sɛdeɛ bɛ ne ha wobɛyi awo sɛ woankasa no womu wodwene sɛdeɛ ɛpaa ne ha wobɛyi wɔbɛfiɛ
5: mfɛ nneɛma no ɛfɛ yɛ no a papa no ne ne ɛham so saa na wontua no ɛne bi ama no
0: ɛna afa no adwenemu ɛna afa no adwenemu anaa ye mese sɛ deɛ wɔyɛ deɛ asɛ biribi fa no adwenemu anaa
6: Utie interview ni bi abantie na ofiri ehọ no wo no na sem na mpese wo ka
7: eh onze
8: me pa cho e beti na sere
9: pa beti ma sere ko
6: ah e wonderful so wo ni ze wo mu fi a jobeti ma ba wo ye ready abra ye wo ha why okay over person ingo
7: eh apia ifi ha na yete no yete pete dwaso
6: sabe pepe
7: yen keke kana sa ami hu an opuma si bre ana empabobia kwa kwa empabobia na odi ha kwa ye kasa ma ho kwan
6: nanka
7: ni zo bana zo ma ho kwan a wa you say the word against me but who now against the word
6: you against even your family to
7: against you your mama ma me
6: ah eto so bia me onya da e kwa za wo yare da ho
7: because mama make am say e se bia keke kan mama me say
6: wanti bi de bia da
7: nsu
6: abodom pro me wo ho minimum no ekosi tire
7: because we all can we say ai o me waji say o me guo ni mu ase e di ko se ba bia wo te ho mo no mo ka say we di ni what it dia wo te no so mu no ana mo fa go fiji ba ka say read in between the lines so hu e wo ti no abetie e ba ne sa de ya hu say say di we o mu different e mu types you be what addressing pa
6: na we no akwa no no you grade
7: papa you grade oh to be one more addressing pa so that there was a was so hu and obi won mo so a obodam obi so obodam so hu ni fie ni obi tin na do ko akofi na say oh me hu you na we oh So within 5 minutes, people think we're doing Kumobia. A better soon as a free 10 minutes, a corner. And I will say, I feel not to pass.
0: You're called my wine, few non-cosina cake. Assembly my cotton, who share was you about diamonds or befibida. You about the Wadi Dabosso. So be any minute with your
7: sir.
0: Chava down for bed for was you a moon, I'll be out and one room with your.
7: And now, cause it was
0: a madam.
7: Was it many are mad, but few are choosy. Eti abese ka busa brand say
4: many are mad but few are naked.
7: Ejo ele be bu fro eh
0: anya he say o me hu sa de weka o no kire o made ye nim say o me hu
4: sa thank you akona
7: eti eti ka busa de say aka busa de say he say o be fia pa de ba de pa da
0: be ma wo
7: no say out me person be de tv so no
0: ahani amuga
7: and as tv so no say ha sa dem pedu ma no look abrante no eh
0: brante come o
7: o se o adebi ho no mo adebi ho a symptoms ye de hu apia o se o beti ye akọ first spray adebi de o se wase first spray bro I don't know the sign of sir damn sitting you just say you just say o spray you aboy pa so na but if you say sabre sam koy koy yow da bay fofie ci bay fofie do do do do na muy was it the brother for mo adam usoka awre fa ay be ken kan ya mo min baba bi a e fi cha kwachi mi krum untibe ni wudi ade bi wudi 1 minute no obetimi aka be 10 paragraph
0: asan so ma me bi ho e fe no sinographic no e secretary usino ano no nya ni ade na ose bai be bia no kan graph
7: o kan graph be kan it is so just open open open open adia na menkai enye no ene chete se say ni say he say no asem no okari no say do pain no say abante no ni say no ote e he say as one who say the ote na na we dey ote wu enti o say opese ote se amanfo se omo oda
0: ni mudwa
7: ni mudwa
0: onko ye announcement for formula
7: enso ni ye kan no ye ti kumase ha enso nkomoyi aduru
0: abadom
7: eya abadom ejem se de ope se e manono
0: ya traso kra
7: ya traso nche no e manono eti osu okro be sa abade a
0: e man na jiri me do ase sabre ya kwasi prepare di for angola ne ma me no nyim 2 years na ba na atie fo mramu 5 minutes pepe e mro so na waboda mo amugo hunu wote aponso amugo hunu fa partner se agofia o kwabra ma hunya ha ne na wo ye dwuma pa agofia obi aba nipa bebere jina so kwaku mehunu wa ha o agofia
9: amefia o
0: aha yan ko ten
9: yo bisafia yo ge wan chance ye hunie ko
0: ai
9: esra mo fana ma so ko angola ma ya wai
0: me si me wa fa ase boda mo gedu akese
9: eh fana ma
0: papa ne sare ya de me ko hunu kwam eh na wo aba fia ha
9: eh
0: ana ne ma ne sire wa boda mo school ne naba me kwa ma nte
9: ge wan chance ye hunie ko
0: ai bye bye agofia ten mrika pa agofia
9: I'm
0: in here. Me
9: neither.
0: Ah, because you want to talk about my life.
9: No question. Me, I don't care.
0: I'm in here. That's it. Agofia.
9: Agofia.
0: Mini na o e.
9: Ah, o ko fa ko po gbe tia.
0: Hey. Ova.
9: Ova.
0: Kama, kama no aso mi ye ya ma mfana mbana mama mi o.
9: Oh, mi ame de be ma o.
0: Ya mi kan ya mu twa namba na mama mi, Mr.
9: Ah, mama o ni twa. Eno ani. 14 de keto.
0: Okay. Yan ko fa.
9: Ah, de mi kan de aso ni a branch na o fe ho no e kan no ho no ho no ho de de. Ba. But you know who this is? It's Bibiano pa. Bibiano. They said the mocha na amene do. We did 400 there. Me and my boy Kuyi Amano. Wada Roman.
0: Yeah, that's it. Agofia.
9: Kofi.
0: Yay.
9: Kofi.
0: Yay.
9: Ova Madu.
0: Yaura.
9: Ova Bagwade.
0: Boko pa.
9: Ah, where do you work at?
0: Kochi. Roberto.
9: Kochi Ngrasa.
0: Yanko.
10: Papa, ndi mati odi fo pampa wala.
0: Ah wa.
10: Oh. Ejira ko le ayo no. Obedi fo da ji yale no ko.
0: Nimo.
10: Ah, nta po mi ni ona ngala ko ti. Odi fo wande. Yale no ko.
0: Mo
10: fa we da mo fa ma ji fo. Oba ni ta ni ni da ji mi ano.
0: Okay. Eye. I'm a cabra and I'm a coffee can fit a market church. Divun Ganza. Na. Se kawo ba yi. Mi sofu go na friends of Viper. Obes son 11 ta sisi a. Obeda ha woni na ya oda se team. Na obo di funtuma ne bi guni so na osore kwa no anu. E dam na teko.
11: E bi si no problem bring go anu so mo si aso.
0: Ah.
11: Mo si eh papa dadia ba mo ba.
0: Aha.
11: Ni san ni si no.
0: Ah.
11: Ni zini pe yelo.
0: Ah.
11: Mo si so bu dadia che.
0: Ah.
11: Aba in funa bi guni.
0: Na fi ne bae.
12: Ba cho me kase fi oduma se.
0: Mo kase fi oduma, so kase fi tu ba. Ba ho na o fi ba.
12: Ah, ho na me kase.
0: Da ru kase fi wo. Ee, ready.
12: Ah, na fi ru bae.
0: Wo ra ba bi se da.
12: Me fa cho da.
0: Ah, ne atoso. O za buti fi na mutia, obi ano fuma na mosere. E na wo so na tia ro. Ya mo atrase.
12: Eja.
0: Wo ha ni se.
12: Me pa cho me ha wo na se. Menye meko hospital yesi ehu
0: okun
12: me pa so an menene na ba ha
0: owe
12: oku vi wo so ko hen kola anu
0: wo ba san be fa o
12: on za amadi emi an
0: se kanete to na nkodi touch ba bi shi ho de oko yesi ko touch ni bra na dia san wo se de touch ba bi shi ho onu okun na nyem
12: me pa so an
0: ma wo sei
12: me pa so ya wo 5
0: na mo 5 no unye sure se wanya fibroid wa ko hospital
12: me pa cho ma ko hospital
0: o ma na chinu nya fibroid
12: me pa cho de
0: bu nya topic
12: mhm
0: unu ma de kro
12: me ni ma de kro
0: se e topic ni ye onyim na akora na nkoto awu di ni mu a eno ni di ni mu
12: mhm
0: na fibroid no so ye te se srade e wo na mu no na be da wa di ni mu kakraka na e ho na fifiri bibiri prekese te se akokwa wo pese wo to no ye se akokwa him kusua eno so be da mu a na ofuna kapu te se de onyim no ebi kura timi ma o menses crisis ha ti be ma ne be wo sa o ni so ogugu so but na ekugu e babi enye nti we ni baaye no wa ko hospital o msesen
12: ma ko hospital ya si enye yale metimi ko hospital na si ngu chest scan ma chest scan 5 ni na gufi ya si enye yale be ni munzo
0: onye munzo so
12: ye menya
0: o menses so ma biem
12: menses no e drew month bia e ba 2 days 3 days nti me ko ma me bi ho wokon no ko ji aduru ma me se o ya ade pa enso ade na ye ma wie no still a e da so ye sa
0: e ba 2 days na any senka wo bu noma menses no
12: wo
0: do wore tsen unya utimi nya etwati
12: ai
0: se ka se bia wo bua no akimu a etwa eti wo bia nsuo so ni ti no betima nya ma
12: e bu ha enuru sa
0: nti ase soko
12: me pa chan
0: o dro se me kokko kakra bia na twa
12: me pa chan
0: no asi
12: me pa chan
0: ade cha na san kokko kakra bi
12: no
0: asi asi
12: me pa chan
0: asa
12: me pa chan
0: ani afɛ
12: e to de bi ani yetu
0: ti se kota
12: me pa chan
0: e yare ne ha onyim o kofi a ma kunfa ne satenten ne wum wei o fa nhye wase o fa nto soro pa no se hwa dendendende a na se onyim o de be wura wa nan mu ho odi wo ma ofan kosoro sei se woni ma bo se wona gase di se de ukun be ma peje ye na na se wonyim ye tra kuras ni ni testing ayi bia no ne de testing ma no timi mi si so no gas wonyim nam de misa wishim nam de ko fa pampamu wona mu nam ze aye yere de a afi na edi nkomo ha ha eti doctors ni na wakododo sei
12: makododo enan ena scan de mokucho nu
0: enkwara na onyim omo no onyim asane na ho ye na fatutu ohu na fe ni nkomo
12: enkwara me de ero de aya wo kura de na menim kura se menim kura aya menze se ba no enti maame no na meko no ho na me se yale ena meko maame no ye se yale maame no bi hu meko ho no ena maame no se yinsen na yale na ka ho
0: maame no obai fo
12: me ntimi hu
0: me maame o tete do maame maame nyi me de na obai
12: ay maame sa maame no musu hu musu maame no hu ade musu maame no wani
0: ena mpesa me kire se onyim me ansa no awu dadan
12: omu ye 5
0: 5 no obi ho onyim a me maame se onyim no ni kondo akoko bini ene edan a yata na awu no ne tie no a ye de atadan no no bugu we sa eso me so na me hadwe no kura maame mbam me hadwe no kura eti onyim sa 5 no ya na okondo den wonu kuru da de na yewo on ye ya bisi hu sa symptoms no na de compare ni
12: ano na enti se we wo different
0: we na ye de okondo den
12: we na ye bu a me kondo fufu and ana banjam besi an banjam besi no ko na me pa pepa
0: ana ne wadi ka wo so na okondo den
12: de o mo di ka wo na de ano na ya na me pe fufu ni akwele
0: obi wa wanyimu wa ope akule ni kutana na bumunga unu wakikawe uu diya nisene yo
12: ena meno rasa mana menyimu umu o 5 no azumu bulu na yana yemi hiyo
0: tuba si wakikabi
12: uwe nisema kikabi uwe uwe na nyame saa enzo metesa adibe ni nimiyem ibuwa na afemi sisi
0: unu ubiya kuma na budu yada
12: mipacha uwe huu sabida ayame suda ya nami buwa nami uzu umudi
0: mami nisa mni dosu
12: wo ame so da na me wonso me obeka so odwan e wo ho
0: odwan jina nsuo
12: odwan jina nsuo no
0: fufu ana se tuntum
12: odwan fita eno ada ya me so ye no odwan fita jina e wo ho na papa bi ka ho papa ne cha tale fita eno wonso no
0: e de ni
12: e pa cho me kusa se ni
0: kusa se
12: e pa cho
0: oko okrum
12: me ko mo de ache
0: oba otwa to no mfie sen 5 no
12: or 7 years
0: mame onyem what the ayi pregnancy test ni bi atodun so mo he
12: me de to am hu hwe
0: enti onyem o yare ya na honhom ade bi ne ha o onyem
12: me teme so da ye na obi di ren sa be fa me yem sei o sunsun mu ni odi amere
0: what's afi wuji nsem ni ba
12: me so da ye na maame tuntum bi maame na menim no power ye ho no de ne nsa ayale no bete di kan start na no me mpa bo ne di kan yela ofi me mpa bo na yela aye no ma hu mpa bo ano enfu bi ya di koko bi wo fala so enti me ko fala so no mpa bo ano e da me pan yi atache wo me pese me duba bi atache no na na ma yi mpa bo ano ya to pan ni enti me duro atache ni mu no me yi mpa bo ando gu pan ni mu no me transo ko duba bi anka ko se me yi mpa bo ano se na ma hu mpa bo ba ko me ni fa de na ma hu
0: awia kete ni si
12: awia kete e na ma hu ni na me de gogo nzo akoto afu mu ho
0: kwa na obeshe
12: ah no kwa na na me she enti mi du ya mo hu na me san san mo chi hwe hwe sa na me shi angola bi na me se me mo hu me mpaba ba ko nkra na so mo hu afu ya me nante sa na mo hu e che beza 3 days na me san bo hu mpabo anu
0: e wo kwa
12: e wo kwa na me fa mpabo anu ko she
0: tu she na no bi ni sa be fa wa ya se
12: da bi me she ye no enu de e che kakala e che e wo ma bo hu se e ma mi nu bi baka se me da ya ya no mo de o mo nsa abeshe she mase
0: ah
12: mo de o mo nsa
0: aga si mu tie ni de
12: mo de o mo nsa e she mase e ma mi nu
0: de finger
12: ai
0: na ukunu wa no de nsa wum da
12: me pa sho re bi
0: ah
12: ni de nsa e she mase sei
0: na ya o de
12: aya na e bi o ya me ya
0: na na ya o de
12: me pa sho re bi
0: ah
12: first one na de o mode yes and
0: na yawu ya na yawu ya
12: na de to
0: so ba ye yin de na yawu de o bu biye no
12: ah
0: na se ne ho abanu
13: diabo we ti
12: ana me sa ho no biye sa
0: ba du na me o no biye nku wa kura na se
12: wada na pa cho de bi
0: u kunu wa mpana woni se ne kunu wa mpana woni wonim na okofia wonya na so ahogono so wonim ujimi ka de fato so no utun kwa de tie kurase enko kana wako dabo ntine me fa o baby na ne kokonya nya wono kwa na afani wako gubirem ya na dwina na de kupsi birem
12: entime du kuna e fa ye na anche me to ho na me yemo hye me sei me yemo hye me na na adie ne fitime na so sei na be jina makoma sada na ka ketu obi nka mi e firi wo me ho anto me bi
0: o ha ne ye obi na ko tia wo
12: e jina makoma
0: ya ne
12: hye makoma
0: unufu unufu emu aidu
12: me pa cha aya ne me mensa se ne pese ye suma bo se mu aidu kakala
0: se se awo aba noma
12: ah so bi bi ne no me yem se ya aya ne
0: hye wo me yemi su abada
12: me pa cha o de
0: 2 years ni su abada onyem onyim wa
12: chimi yem za
0: madam onyim ene opa koda sori fie ho meduma titititi
12: ha
0: ha
12: me pa cho mate
13: e dia bolu bia
0: ni so ba jimi edi no aji papa dia opa epon koda sori fie
12: me pa cho mate
0: onyim o
12: mate
0: na ukunu wono ada ka se wa se ashida
12: me hu bi de sa by 2 years ni me ne ho to
0: eye me se mame eye nsori tia onyim
12: me pa cho mate
0: se wo se onyi ni awu kofia ma ukunu se wo
12: me anka sa maye maye matese se me huhe
0: e na me say ye kwai na test test kit ma wiase no na ye nia me am ti test me girlfriend we certain three way wumu we we ne de ye e na work out ba na say obewu in the next 2 hours and na say 1 hour ye certain we ne de we o de to na sisisi e meti ma gaje sama me koda e bo 5 aso robo wo ah maye na kaba sofo da magia woda minim de meka ha Ajabrem
13: yo ye maame ne kanu di mu huna anse biabo
0: sana wo hunu
13: biabo ensie na osu hunu ne no se ensie na ikura ha mu sie na wo kana ene obudi abo ne dia
0: e wo na chi ya na se otoka wo ma bo wo na chi
13: yes bo na chi
0: ye de na wo obi je firi no wo se fie
13: ene me kase
12: ni
13: adia un kana ya koko pass mama ya koko pass mama
0: aya yembe se be boss won okay
13: yembe se be boss won ko boss se ya koko pass mama so ti as se you for the uti wale mi ni
0: do bi opo bi aya
13: do bi opo bi aya
0: wale ti so de ko she ho pe
13: ti de ko she ho be koko pass mama be ka se ukra na oja na wale ti de meet ma chire se mama ne mo no bai na ye nani se dia na ma no we mi she ni 2 weeks pe
0: ho ma ton
13: ah ya re na dani ye mu zu zu no me ma ne do si si a be ko yo yo sa gab ye fele jiwa ofritafo bi amike ma bi enshi
0: tafo do bi ati enshi
13: tafo ofrit ofri ay pankrono anya pankrono anya ye onyi se 5 years ni die na enyi se
0: ade na enyi se
13: enyi se ni die na enyi se na ni die na enyi se no mema hie mi mu do ba na mka se wa mbu bi ukun na chi wa mbu bi asanfa
0: abuguso
13: ah so papa no kra na ndie ndie na mbi ne na hwa na da ko bi na mi kone den wo chemzi ani ntina akura na chewe no akura ntima ma bo ntina da because nipa na ya na ukunu na na ntie no isusuma no di to book for wo ka ho no
0: acha chira koda no
13: akora bekem onyi se 5 years
0: ba wawo
13: wo wa akora na beto na isa pese no
0: ah
13: o bi twa no foto kula
0: bi de na bibiri bibiri sa pese
13: no eh yi bi tetua no tu sa so enti eh sa de ni de wo ni de na wo
0: ene ne sa koda na wo no da de chi de wo no na no onya wa yi abi onya sesie
13: so anyini we se pa we share yam kora ni share yam 5 years una na fupa e dia do ye ni sa o mdi bra me 5 years the best 6 months prefer na sa I want to come watch me but ti menim sia
0: na se na se nyina be twetwa
13: se es be basa e bre
0: ya na bibi e do
13: e mre nti eno no eno obu wo soso a onyem sa ni kwa so junso wa gatem because you were spiritual with a friend Gina umute gatem
0: ana kwa mfo so junso friend Gina you
13: say Gina ti say na sad no say bema kura no taji so gatem
0: you bema na dia hega ti
13: choro wa wa na sa betu bema obabe we bit ba be waro but no beda de nyin say no de say de usika no de sanity enipa na abu de wa na chi nyin say
0: so kasi na wada o daniel de say wo mu
13: sa nyin sen we ya ba mi ye kira na de ko ene bola so ma no ni
0: obade no
13: o a chekura na mama na dua mi na no no ano just to spare ono abun sa fi de wi free sa na ni te e sun sun ma se
12: ni ho to ma kuma
0: e ke
12: se cheme sa
13: de we de dai ofu mu no ano na ye ni sa ti ya ti wo bofa no so e na mu sa na bofa
0: na aya otimi didi kakra apele no dimia
13: nti we de
12: anya
13: ni se mama
12: ene kwa do ni ameto eketu abi na modima nti me ne da so cheme
0: o se do am pa continue ne se mi se mo wa de unya apele ne kuka no a otimi wai
13: anya ni se do yo ba
0: ku sa zwa apele ne de pa o mu kana e san kama biza
13: a che tu spe ɔba no ayɛ ɔno ɔbɛ sɛ ɔfɛs ɔna ɛfɛs nso ɔna ɛsika ɔbɛtɔɔ so no ɔno bɛ sɛ ɔyi wɔ firi hɔ na ɔno bɛbɛyi ɛ sɛ sɛbi apotɔfoɔ se obi ɔmu bɛma wo bɛma a ɛna ɔmunum sɛ ɔna bɛdi papa no
0: sɔɔna
13: ɛfiri ti ɛti sɛse sɛ wosɛ apotɔfoɔ wo bɛma a ɔmu koteɛ mmɔ wohunu wone ne tifi okura paa wone ne tifi
0: kɔba obia pɛsɛ ne ba ne diye
13: obia pɛsɛ ne ba ne diye tie kɔ bɛ pɔsɔ ba na dɛ sɛ bi ɔbɛ na bɔkɔ hwibra ana ɔbɛ ne amaba saba sɛ bia na ɔbɛ na yɛ ɔn eti kura de ɛyɛ
0: nkɔ eti obi nka obi obi timi ne ɛne bibi
13: ah na me no pra de a me no pra de a me no me no pra de a sɛ me prese baba mo nti ɔno no
0: pra de a wo kan ya mama kai me papa kɔ ware obi kan ne ho me papa yɛ aigbeni eti ɔkɔ ware aigbeni bɛ kan me mama ho na anwumrɛ ɔmo te bench ba ko susɛ papa ne timfimfim na maame tia na ne kora ne tia na ne kora no ketewa na ɔbaa sɛ ɔna sɛ ɔbɛso mpanyin no na ɔso ɔnyɛ tea na ɔmonom ɔmoyɛ tea nom yɛ maame so a ɔde ne sa faade no mu na sɛ anwea wɔ aseɛ ɛno ano maame bɛbɔ dama ani ɛwɔ asɛnkraguaa ma ɔman
13: ɛso
0: woba maame didi wata maame nya wohwɛɛ
13: kora ɛte sɛ nantwibini ɛsoro dendenden yɛ tiam sɛ
0: na yɛ ɔna muru mu nyinaa ɛnti ɛdeɛ na bɛka kyerɛ wiase mma ne mumufoɔ sɛ yɛtu anammɔ bi a berɛ bi wobɛka se mi wɔ a ayɛ nsɛ na hɔ ada bi ɛka wo sɛ woansɛ biribi nso a
13: wobɛwuyes sanetiɛ nti sɛ dedeɛ wiase ne kɔsɛsia ne deɛ na mia ne mukuro ni ma nti a wo ba deɛ ɛhumam yɛ na musuro paa ma mpaa wo yɛ na musuro ma papapapapa deɛ wiase kɔsɛsie no yɛ na musuro ma wo sɛ mmaayɛ a wɔne mu no ɛtwe mpena no ɛnɛ abaa no ne kɔtwe mpena sɛ ɛkim na kɔbɛ wo musuo sɛ wɔgyaa ne sɛ ɛkim kahu sɛ wobɛwu ɔde bɛfa kɔmbɔne so sɛ mewɔ ntimi ni bɛ sɛ na wotwe mmienu a mena ne duawo ɔne ne gya yɛa na wabɔ ne dua ɔne ne gya yɛa na wabɔ ne dua sɛ ɔne tena bɛ bosom miɛnsa koraa bosom nnan na ɔde ne ho aka no no nko a deɛ woka sɛ ɔne ne gyae a ɛsɛ ɔbɔ dua sɛ ɔte aseɛ ɔde ɔbɛka kyerɛ sɛ wobu nkɔsea nti sɛ mantiɛ na moba no sɛ wofii sɛ wotumi nsupɛre a mɛntworɔ sɛ wofii sɛ ho nso awadeɛ a ɛnkɔ nkɔtwe mpena no na akɔtwe mpena no a na woyɛ w'adwene sɛ wowɔ na kɔsi awieyɛ anyɛ saa no sɛ wode ho kɔka no ma ɔnani keka ɔnim bɛyɛ sɛ ɔba bosome bɛyɛ nsansia a ɔba no de pante baako aba ɔde nika baako aba na ɔbɛgya ne hɔ hwɛ wu sɛ
0: ne
13: ntadeɛ nso bɛdi wɔ awaware wawie ntadeɛ nso bɛdi wo dɛm mu a bɛrima no wo dɛm
0: aware
13: wawie nso wawie nti wadwene sɛ ɔne bɛgyae because ɔno wafam a nso no awie wowka sɛ ɔne agya sɛ kim ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔbu nokwaseɛ ɔbɛbɔ dua ɔbɛbɔ ne tandua
0: nasɛdeɛ wɔhɔ no ɔbɛbɔ tia sɛ
13: bɔbɔ tia obi a
0: na sɛ sɛ kura deɛ sɛ bɛ nkwasi nua bi nso ɔmo bɔ wonya ne hwɛ sɛ mɛbɔ de wabusuafoɔ ada ne nso kura sɛ me kura menim
13: ɛnso wɔ sɛ mɛbɔ ku ne wabusuafoɔ
0: sane nsoso menni hɔ ɔbɛ sɛ ɔpɛ menim
13: da sɔ ɛnti sɛ sɛ deɛ wiase kɔ ne nyameɛ nokuri no bible no asɛm aka nadu ɛsɛ asase yɛti so sɛsi yɛde nam so bonsam deɛ wo nyame ne so tumi bio nyankopɔn ne tumi ɛwɔ so no kakra bi na onyankopɔn dekinka luke chapter 4 a onyame de bɔnsa asase wahyɛ bɔnsam nsa ɔse wokinka luke chapter 4 a ɔse na yesu kristo ahoma hyɛ no ma no ne kɔ wopɛ so kɔbɔ mpa daduanan adeɛ bɛkyerɛ mɛ yɛ na bɔnsam kɔ hɔ na ɔkɔ sɔ na ɔka kyerɛ sɛ sɛ ɔne nyankopɔn ba bɔmpa mɛbuo no ampa no so wakyerɛ sɛ ɛnyɛ paa no nku no nnipa diɛ bɛyɛ da wobɛnya nkwa na ɔse mena nyankopɔn tio mene nyankopɔn de wiase nyinaa ma
0: mɛɛnti
13: sɛ wobu nkotodwo wɔ m'anim a mede bɛma wo ɔse wo me nkoto da nti asase wi ate so no onyankopɔn
0: sɛ obia hyɛ ne ho
13: yes
0: ɔnya koto no deɛ a
13: ɛnyɛ asɛm ketewa nti sedeɛ ɔse asase no pomu yɛne ne nyankopɔn kora bɔmɛsa fo nekyɛdeɛ sɛ wamɔ se wɔ se mena akɔwɔɛfone sei akowɔ ne wɔfiri misoi o afei ne tumi ɛne nyansa ɛne animonyama yɛ me nyankopɔn me dea nti ɔno kora mpɔ no nyabosa fo nkyɛ ne ho tɔ no nti yɛho sɛ asase wi ate so diɛ hwɛ hu ne sɛ and you want to say when your baba will be here unto our dear and kofano. Hallelujah. Afei ya fra gra mi ma no so so any pass machine me ne ko da ya sad ne share say gina so ya fra gra ne fra wa fa wo me de ko hospital ne ko te ne homa asa
0: ah wa wa nya ho adwuma kra mo
13: ma me fra gra no ma
0: ti wo ye ho adwuma nya ye
13: sa se gra ne ba de a na nka ne kunu no ya ko pa me chew na nka de yesi wo gin
0: no mba kasem no mo ka wi no jitu mu ya
13: na fe na nka sika na nkuba na de mo ba na mka se bia mere me ju sika se na me mpran no me na me na mhwe no na nka ba ni jitu mu a na nka no ani se ba ni nyante ase a me nya ntuma de kwa e kura no
0: na ne ko fa ne kura
13: na
0: se asem na se musu
13: so eti kamle fa ko se kwa ke baju so but again no so no
0: onfa
13: o so onfa ne mfa kina so
0: ne ne wu
13: eti se se di wese ko no e hu papa mante mi su mo mi su mante e ba se se papa na ka mo ntia che ye so no akop mi se pain asa no hu se de me ko ni danger se se di hu
0: okay
13: ti mi sremo mante mi nya butre
0: okay
13: na mo ti wu de wu ti men o ya jo ko fo ba de na pa no wa no na akopa na ne ko tra bu su mi sia bu su mi ngotwe na ko jan de a pa hu ni da
0: okay
13: because it's a man do so sure me man
0: okay
13: this about the be 2 3 4 e check ra e so be na 4 so na babu no kai no
0: eh you two fear o kwen
13: no I say
0: you fear zia o kwen
13: we free am coffee
0: me do man na
13: so me come do man me come do man e chira e chinu ku we transi me cancel china na wa pa be se na motwe
0: okay
13: sha se na o chinu pon no nine the oba en ka so mjere me
0: okay
13: na fi na be ka so mjere me si bia yeah me ka so mjere o sa also that's not the idea my media was also to also come there say issue the people to know issue the issue na nyano ache no the issue is issue dane
0: okay
13: that's all
0: okay
13: eh dane we are anyone
0: okay
13: the number
12: Adia sa me di ochi ko owa koda.
13: E kwa wa.
0: Owa koda sori fi o.
13: Ka bi o.
0: Yo.
13: O me ba tu isin na trivis na o mo honum.
0: Okay. Ten ne ne. Oni papa be ko. Adia chi na ko na be fa ko wati.
13: Wati.
0: Okay.
13: Yo. E ro adin kam honum.
14: Oh yeah! Come on!
15: Isra. 104.5.
14: E mo adin. bɛma wo dwonsɔɔ ne mu pae
15: ebi kam
14: ɛyɛ wo ɛne mmogya ɛdi akyire a ana wo te mpampan ɛwɔ wo dwonsɔɔ n'akyi ɛnsansan gu wo bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amozu pii ɔbaa wo bɛma no wo te mpampan bɔne ɛwɔ mu nsuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amozu pii wobɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops